0: Ngozi noSimthande Myeza.
1: Unindacwenza lo mzwayo uhambisana nginozamo Dlamini bathi ke ngizokuthanda uma abantu bekubona yini into yokuqala abayiqaphelayo ngawe isikhathi esiningi futhi mhlambe abasuke bekade bengayilindele abanye bathi uswa yipi imbo ukuthi hawo kanti iphimbo lakho aliyona leya nhlobo elisuke siliza lapha masibone emavidweni okunye ubude ke ude nje baba basa

0: Isikhathi ke njengamanje mzuzu ishumi ke nomuvo olishayeleke ihora lesibili khona la emsazweni wakho Khozi FM. Kade sizwa lapha ke uChicco Twala ethi ke tribute to our heroes. Ngaphambi kwalokho uzolapha ke uBizori bethi ke lapha ke merry go round. Saqhubeka ke sikhuluma nawe sifuna ukuza ukuthi ke wena ngokubona kwakho ikhona yini into ekuthi umngani lapha emsebenzini, uyakholelwa kumngani omthola emsebenzini noma uthi cha hayi abantu abasebenze bakuthi emsebenzini bahambe bemakhaya bekhohle indaba yokwakho ushumi sekushomenwe kuthi umngane wami wasemsebenzini, ikhona into enjalo. 0860002437 asitholeke omunye ngala uKhozi. Sabona
1: simthande siyamthanda myeza inqathofu.
0: Yebo, ninjani?
1: Hayi, ngi-right. Mina ngisasebenza cishe ngo-92 ngaba nababangane emsebenzini abayi-2, owesilisa nowesifazane. Kuze kube namhlanje ngabangani bami. Eminye imisebenzi elandelayo engayenza angizange ngibe nabangani abafana nalabaya baseZimbabwe Football 2. And omunye lo wesifazane uzoyazinela ekhaya kithi. Nami ngangithi nje ngelindanga ngizofika kubo, lokho-ke akwenzeki. Nanamhlanje sisengabangani.
0: Yini yini leyanihlanganisa kangaka, yenza naba nokuxhumana okungaka?
1: Angazi nami, ngathuka nje sesixhumene. Ngoba kakhulu emsebenzini uma ufika ngathi usukungayazi nemisebenzi yakhona, uthole ukuthi kunomuntu onesineke nawe akubonise nemisebenzi. Abanye abantu abanandaba nomuntu emsebenzini. Omunye usuke uqhashiwe, like imisebenzi eminye uthola kuma newspaper kanjalo, afise mhlawumbe ukuthi ngabe ihlobo sakho or umngane wakho ongenayo. Wena uthole ukuthi uma ufika nje usuyisitha kwabaningi. Labo azange bangenzela phansi shem. Nanamhlanje ngoba ngisho ukuthi abangani bami namanje. So nje una ungabuka ukuthi emsebenzini abantu bazokuzonda kwathini, ngeke ubatshele ini, nasehlobeni kuyafana. Abantu esiphila nabo emakhaya basenzela phansi. Ngiyabonga.
0: Hayi, kuzwakele, siyabonga kakhulu.
1: Thankful.
0: All right, uthi ke impela naye kwakuze kuvakashelana emakhaya akhe impela, kuthiwe nje hey, kuzobe kufika abangani bami basemsebenzini la engisebenza nabo. Wakwaba nayo into enjalo, ngizwile kulezi insuku netemi lokuthi awuyifuni into ekanje. Wena wakwaba nayo into ekanje, awuyifisi into ekanje, eke kanje ngalo mlaleli ukuthi nje kube nabangani bakho basemsebenzini abazowazi ngisho kini. Kuthiwe nje impela impela nje hey, kade kufike abangani bakho asibanibani asebenza nabo. Hey, wena uthi cha, hayi asiphelele lapha emsebenzini noma hayi fika nasekhaya, banijwayele kwazi ukuthi kunabangani bami kodwa kahle kahle sahlangana emsebenzini.
2: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. UKhozi FM luhamba phambili. Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874.
0: Kujalo impela ke sithumelele ku WhatsApp sizwe ke kuwena ukuthi ke wena ke uthini ngalolu daba.
3: Hayi, mina anginayo nje umngane emsebenzini. Emsebenzini nje ngiyasebenza, nginama colleague ngiyabathanda nje ngokubathanda, kodwa ngihlezi ngimehlomani ngabangani nje ngaphandle kwimpilo yami engiyiphila ngaphandle, kodwa emsebenzini nje cha xolani tateni lo Kettleman.
0: Kulani yini kwenza ube mehlomane, yini kwenzakalani, bagila noma uzwa nje bethi inzwa bethi ukuthi ngeke ngizwe kuthiwa emsebenzini ubobheka ube mehlomane. Asithole umnyo khona la uKhozi, sawbona.
4: Yebo, njani?
0: Siyaphila, singeza kuwena.
4: Ngiyaphila. Ukhuluma noNkosi ePhanashanga uDumeri yachilisa ngayi how can it be so.
0: Yeah.
4: Yeah, mtsakaza indaba yomngani nje. Hayi, angiyiphasisi mina emsebenzini.
0: Inani?
4: Hayi, indaba yomngani iyinkinga ngento eyodwa, ngoba manje uyuthola ukuthi nifike nikhulume ngeboss kwigqigqiqe useyajika umuntu ujikele emva kwendlu yokuceba-ke manje.
0: Hawu. Manje kanti wena awubabheki nabantu ukuthi-ke bakanjani, ngoba phela omunye uzothi abantu abafani, bakhona abanjalo abanye abekho njalo.
4: Eyi, kona vele kuba njalo impela msakazi, kodwa nje ayi, mina ngike ngaba naye umngani yangenza leyo nto, so ngagcina lapho nje ngazitsho ukuthi angisophinde ngibe nomngani.
0: Manje nje into esithi emsebenzini usufika wenze njani ma umuntu eyisondeza kuwena uyamchiliza?
4: Angeke, ngiyamchiliza qobo impela. Hayi, angilidingi nje umngani. Singahleka ukuhleka, kodwa nje into ethi umngani hayi, angiyidingi.
0: Hayi, ngiyakuzwa mina, ngiyabonga kakhulu, yezwa.
4: Ngiyabonga uNkosi ekhana shange ngilaye how we carry chithonto danko umsakazi.
0: Kulungileke uthe emsebenzini uyasebenze bese yahamba ekubo ayikho nje into ekuthi umngani lapha. UNkosi sawona?
5: Sawona mfazi.
0: Ngiyaphila ngizwa kuwena.
5: Eh, uma ngene ama soccer ngathi ngcodothi.
0: Mhm.
5: Eh, angeze sithethe sowenze sabangani.
0: Mhm. Yebo yebo.
5: Eh, angizoma.
0: Yebo kunjalo.
5: Eh ya. Hayi umngane abalulekile kakhulu uma umuntu uphila.
0: Mhm.
5: So kuyilowo nto sothathe sizokwakha isikhathi inxoxa naye niyifunene. Ngoba umngane isikhathi uyakudidisa nje isikhule iningi. Umuntu obaluleke kakhulu lapha umndeni wakho.
0: Kodwa manje ma uthi uyabuka wena mfowethu ngicabanga ukuthi lento isukela lapha ekutheni angithi abantu abaningi isikhathi sabo basichitha besemsebenzini. Uyavuka nje umuntu kuba usemsebenzini ekhaya useyofika nje sethi aphinda lale emsebenzini. Manje maningi amathubo ukuthi ube nabo abantu ozogcina uba bangani nabo emsebenzini. Uyibona kanjani ke lonto? Fanele uhlale nje ube wedwa ungabi nabo abantu osondelene nabo emsebenzini ababangani.
5: Hayi njoba ngisho nje. Umngane uthiwe kumngane sikhale sithathana.
0: Mhm.
5: Ukubalekile nje kakhulu umuntu. Ube nawo.
0: Kodwa lento engisho nje ukuthi umndeni awuhlali nawo abantu ahlala nabo ilabo osebenza nabo lapha manje kubini ukuthi abantu ochitha nabo isikhathi esiningi uphinde wakhe ubungani nabo na ngoba phela umndeni yebo ubalekile kodwa balapho babona nje leso sikhathi esincane uphinde ulala uvuke emsebenzini
5: hayi ngoba phela abantu baningi nje ukuthi kunabo emsebenzini sikwona abantu abaningi sokudlula kubona yasabona kunjani futhi mhlawumbe kusiphethe singanya hayi ngiyaphila mfowethu nawe ngizokufika futhi uzokungilabo umngane kanje abalulekile ngaleyo ndlela kodwa isikhathi esinaso wena esisekhaya umndeni umndeni obaluleke kakhulu umngane usuwe sifake enkingeni ngoba kuthiwe lo muntu umngane owumnganyana nje
0: umnganyana
5: hayi ingqondo yakhe yabona wena nje ufocus ukuthi okay umndeni wami uright wena uright futhi wena right mpoyi mngami unjani yabona sikanjani
0: ngusule face no no kuso
5: umngane hayi ubulahlisana umngane
0: yeah no no
5: kuso ngiyabonga mpoyi
0: yes yes
5: unewa sokhela kancane ufana kanje nje okay
0: nazoke danko siyabonga kakhulu sithole mina khona ngala ukhozi sawona
6: hello
0: yebo
6: njani simthande mina
0: siyaphila singeza kunini
6: baba unqanana lophazi eshowe lapha negawusi
0: hawu hey we madod iya unqanana
6: baba unqanana ya nomngani hayi umngani mani fuwe nisebenza ningaxoxa nje nixoxele ngoba nisemthulile hayi ukuthi ngoba lo muntu usuke umngani wakho ngempela kuyena umngani wakho lo niyaxoxa njengoba nisebenza ndawonye
0: Hawu
6: ufunga ukumfaka ephaketheni mtha umkani wami usibani bani ha xoxa nje ngumsebenzi nezixophele noku hayi ukuthi seningabangani umkani eyifaka nezinkingeni thuma
0: kodwa yini embi ngokuthi ube naye umuntu omngani emsebenzini kube ingani ngoba phela sisebenza
6: ndawonye wefumthando ukuthiwa ufuthe yabona sengixoxa ngomngani la ngabe na imngane leso sikhathe esiqala ngo 70 something kwakusahamba imoto amabhasi asahlelwa abelungu alimusikhathe esikhathe nesidala umngane wami kuyiphoyisa ngami kuma ngilayisha abantu ngemoto encane kusho nama simqali ngilayisha abantu hayi ngiphethe kahle ngenkathi ayingena ukuthi hayi sizobe sikhadile namhlanje ungalayisha hayi ngikwenze sikwenze lokho ngikwenzeke lokho umntana engimnikeza okuncane naye uthola sele yamali endala ongakabi yona le mali inhla le mali khona imali ningayazi ninendala yabe yaba khona lapha eyayinamandla hayi le nto kungesenamandla uma uphethe 1000 kube ubani waqhubeka umngane siqhubeka wathi mhla kuphela inyanga he hawu ngifika nemoto egcwele ngihlisa lapha endaweni yasinyoni uma ngehlisa abantu cha ukhona la hawu nami ngigabule ngimbona yeza lensuku yathi yensuku hawu namhlanje ngizokubopha impela ngacabanga ukuthi uyadlala lo muntu usafunda naye futhi ayinoto ukubaxa asifunda naye sikeleni sifolile bathi ngokubopha imparent angithi ney khona umuntu ongaboshwa wena hayi fuka ayikho leyo nto kumbobe ngihlisa abantu athi hayi sengikubophile namhlanje ngithi mina cha ngisawungiyeke unginike ishansi ngisala nje abanye abantu ngizokunika kuthi xaxa mngane wami namhlanje wathi luthi udlala phakathi ngiyakubopha namhlanje hawu kwangiqhuba impelo ngisomaboyfriend lapha ya hawu wathi angivalelwe sowukhulumile umdolobo wobandlulo hawu babathi amanye amaphosa amncane lathi hawu ngixabene ngalo umngwalo wafike futhi ave wathi lo mfuna njeni phakathi namhlanje lo ucela ukuthi simthande ngangeni simpela phakathi mathi amanye amaphosa hawu ungazi ubopha umfana somfosa ungazi ubopha umfana kodwa ongenani mezele ithithi wathi lotho phakathi mfuna njeni phakathi lo wathothokhe impela wasetofile lapho ngabona khona ukuthi umngane ekho
0: uboshwa umngane wakho nasenibe abangane isikhathi singana.
6: Umngane wami esafunda naye eklasini ngenza nami ngilayisha nje abantu phela kwangathi ngalesho sikhathi phela imoto ongafuneki ithwala abantu kwakuseyizi imoto nje zabamhlophe. Amatekisi ngabantu abamhlophe abelungu namabhasi ayiseshelwa amelungu kuthiwa ngamaphunga amaphulumente. Wangibopha impela umngane wami phakathi ayi wathi uzolahla iphi iphoyisa namhlanje.
0: Emva kwalokho ungalikhohlwa
6: noma yini
0: hayibo emva kwalokho mnathi ubeka naba bangani
6: phela kumngane sasifundana waqale ngahleka ngithi uyadlala ngithi uyadlala uyadlala uha why kibele mutini yamdlalo engasenzwa ukuthi ayiyele imoto emaphema kunje hawu ngayithatha imoto ngayise maphoyisa yafika umfoka futhi ah manje maphoyisa athi angikhulume lithawu ngale auto zemsalfumxolelo ngoba phela
0: imali
6: wangifaka phakathi umngani
0: manje emveni kwaleso sigameko naqhubekani naba bangani
6: cha cha cha cha ngahluka lapho ngoba ngangisene incwadi yezimoto ezincane ngahamba ofuna ngoba ngabona ukuthi hayi umngani sebe usengigagile lo muntu ahamba yena ethen ngafuna umsebenzi ngafundela izimoto ezinkulu ngabuya ngambona sengibuye sengishayela-ke iy'moto ey'nkulu-ke manje wamabhasi wasiyagebelela ukuthi hey mngani wami kunjani athi hey khokha wena akho mngani wakho la msiyela umngani wakho mnalabona khokhana uyabona umngani-ke ngambona simthanda ukuthi ule y'nkinga umngani ufake ey'nkingeni umngani bangase sixoxe ngomngani futhi ngisafunda kusemba sengisakhula omunye wangithatha wasasotapa iy'nyosi komnye umusi kanti sengidashile usuyayitshela umkhulu wamkhulu wayefuye iy'nyosi iyazazi iy'nyosi wethi mnjani
0: amakhekhe ngiyabona amakhekhe ey'nyosi
6: amakhekhe awu wathi angene la uzobheka yena lo baba lobaba kwenye indlu laphana ngangena athi ngitaphe iy'nyosi ngisethula nje iy'nyosi ngiyitaphe iy'nyosi ngitakemuke usegijima uthela lo wababa ukuthi nazi iy'nyosi zakhe yithathe umfana wakwasibantu ba hayi lapho umikhehla la ngenzani ngaseliqwebhu ikhehla lingigisimisa ngesaqwebhu limbhaca nje ngaseliqwebhu limbhaca ngasaliqwebhu eyi ngafika khangele limsimbe ekhaya
0: kusho ukuthi kahle baba kade akuqala amabhadi umuntu wamabhadi nje kusukela endulo
6: wahamba umama azongatshela umathi ngane yami ihlobela nje wahamba umama khona umama wathi hayi lo mfana wakho ubeamalapho ubethatha iy'nyosi zambuka amanzi utapha iy'nyosi la omngani ebalekile kudala umngani ngambona umngani ngakhula kazi ukuthi hayi mngani hayi
0: iyakuhlula le nto bungani hayi iyakuhlula hayi bhabhayi babakwanami nje ngeke ngisaba umngani nawe ngeke uzongithelela la mabhadi akho bhabhayi baba sibamba la
6: siyabongezaangisivelapho ngifunele usli mavimbela uma wakwanqalani ulaphe nanta kodwa khona inanta bani
0: ke iyahlukana ngempela khona no-Newtown no-A nobani ngengizwa ngazi kahle
6: inanta enewthaweni kanjalo ngifuna ngifonele usilimo sometime bathe ngiyamthinta ingane kadade wethu iyakwancanana usilimo avimbela
0: hayi asithemba ukuthi ngifonele
6: manje ngenkosiyamathi simthinta ngocinga simtholi manje asazi ukuthi kwenzeke sesinovalo manje noma uyagula noma ukhona ngasi ucinga simtholi usizi angithinte nje lapha eshoko ngokukhulu kushaya.
0: All right, siyabonga kakhulu baba.
6: Ngiyabonga ubaba Ncwala.
0: Nazo siyabonga.
7: Ohlelweni lwanamuhla lwe Powerflex no Master V, sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
8: Hawu Master V, ngifuna ukuthila nje ngikunika ithuba lokuphefumula kancane. Ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
9: Ah, ikhambi lakho yi Powerflex yakwa Vodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga nginayo i contract ama credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
8: Hawu wema.
9: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu 300 yokufona kunoma yipi network. Konke lokhu ngo 299 ngenyanga.
8: Manje ngiyithola phike le nalengaga.
9: Itholakala kwi Vodapay app noma online. Hamba babonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
8: Hey, ngizokwenza njalo.
9: Kunembandela. Further together, Vodacom.

0: zamazama. Eyi, wayithinta indaba enkulu siswami. Hayi, kubi kubi kulowo mkhakha. Kwangithelela iphoyizeni ngasinda, kwangithengela iy'gebengu ngasinda. Hheyi, zamazama kubi, ahlangane ney'ngane zami. Iy'ngane zami straight, angifisi nokubabona ngendlela abangayo, ngazama ukukhuluma nabo. Baluhlaza nje cwe.
1: Oh, sawubona sisuzama zama. Awu ngikulalele la okhozini. Waze wakhuluma ngento ebuhlungu eyenzeke ekuthange komunye umfethu esisebenza naye. Wadayiswa unkosikazi wakhe. Wafunelwa unkosikazi wakhe ebusuku ngo-7 athi azomdonsa ngoba bebexabana njalo. Ngazi bezothando. Wathi azomdonsa ngabo-7 wahamba lo muntu ephuma emsebenzini. Uthe efika, uthe ehla nje bavule bamdubula 15 wenhlamvu, washonela khona lapho. Ngazo njalo ezothando indoda lokhu imkhuzi unkosikazi ehamba nabangane ophuza engezwa wagcina bemdayisile. Hawu, wazi wakhuluma ngento ebuhlungu umfowethu esisebenza naye. Akekho nje emhlabeni angazi ngezothando, bebelokhu bexabana. Awu sisuzama, kubuhlungu othandweni.
2: Ewu bhuti, phephisa mfowethu, ewu phephisa ngani yakwethu. Yazi umuzwa umuntu ngisho nezwi lakhe ukuthi eyi ibuhlungu lento akhuluma ngayo. Ilento esihlezi siyibona yenzeka, sizibuza ukuthi sifika kanjani esigabeni sokuthi ngizohlala nje ngicabange umuntu okade eyisithandwa sami, ngimcabangela ukufa, ngimhlelela ukufa, ngimfisela ukufa, ngiplane, ngihlele ukuthi makafe. Kufikwa kanjani leso? Ile nto engisuke ngifuna ukuyiza ukuthi phakade lami sithandwa senhliziyo yami, ithemba lami wasewuba yisitha kimi, konakalephi, kwenzakaleni, yini lengake siyibangile? Eyi bafo, phephisani mfowethu, ngiyazi ukuthi kubuhlungu kakhulukazi uma sekwenzeka izinto ezinjenganalezi, zigcina sezithinta ngisho nabantu akade bengasiyona ingxenye yalobo budlelwane. Kwaphela labantu basuke benabantu abaphila nabo, abantu abasebenza nabo, imindeni njalo njalo. Eyi kunzima, ziyabuya kwa-Department of Love. Qhubeka ungithumelela i-voice note. Eyi ngani zakwethu, kunzima. Imizuzu ishumi neshagalombili libumbene ihora lesine ekuseni emsakazweni Ukhonzi FM. Unofundo mo uthi soft life.

0: Sag mal, egal, Lele, ein großer Nato am Schirm. Im Sinn, im Baba, im Schlangen. Ei, das ja sie, oder er, sehr natürlich. Am Anger, nach der Lele, aber es ist sogar nicht so. Okungamaziko omunye umuntu umuntu wesifazane uma esenemali yizinkinga lezo uyazibona esengcono wena ungaselutho. Ngiyabonga.
1: Zama Mseleni, angibingelele, ngicela ukuligodla igama lami. Ngingomunye nami obhekene nalesi simo. Sengimkhuze kaningi wakwami ungene ophuzweni oludakayo. Ngamkhuza, hayi kwangathi uyabuya. Manje-ke ngihlala ngizwa bengitshela abantu bethi hayi wazokukhuluma edolobheni ekukhuluma kabi. Nisathandana yini naye na? Uma ngizwa udaba lalo mfowethu lo ekade khuza umuntu wakhe ophuzweni, uthe mayethu akazumdonsa asidutshulwa abantu, nginovalo, ngicela ukusizwa ngempela, ngenze njani? Ngicela nje umbono mina ukuthi ngiqhubeke noma ngishiye kanjalo na. Ngiyazibonge.
2: Molo, molo, molo, zama zama, uyaphila emsakazweni ekuseni ey'ntathu. Hhayi, wathinta isihloko esijule kangaka msakazi wami, kwenze njani? Eyi, kunzima, kunzima msakazi, ngoba into okhuluma ngayo izinto ezenzeka left and right, kuwukuthi asikwazi ukuyinqoba nokuthi siyinqoba kanjani. Kumina kwenzeke ngabekezelela kwaze kwaba kathathu. Okokuqala nje, kwathi uma kwenzeka umuntu ebengizwana naye, besizwana kumnandi ekhakubo, bathi akangiyeke ngoba mina anginamali, bengasebenzi ngaleso sikhathi. Hhayi, kube khona nje ukuthi masindawonye, kube khona ungaboni ngaselinye, uyabo, kodwa ubona lo muntu ukuthi unawo umuzwa wothando. Kwahamba kwahamba le nto yaqhubeka, engangokuthi wayethi uma isuka kule ndawo ebengihlala kuyona eThekwini, ethi uma ye emakhaya, kanti emakhaya khona la suke angazi ukufinyelela khona ekhaya, mhlawumbe azodlula khona. Eyi, kwahamba kwahamba le nto yangihlukumeza umoyeni wami. Engangokuthi ngelinye ilanga wathi uma ifikile lapha sihlala khona eThekwini, eyi, ngambamba ekhuluma nekholi, esho ukuthi uzobuya. Ibuze indoda ithi izomenze njani lo ohlala naye, athi hhayi, ethi yena hhayi uzobona ukuthi uzoqamba mangathini. Ithi hhayi, khohlwe loyo, loyo uzwa ngami. Ngiyeza lapho-ke ngamthola, engangokuthi ngambeka isandla ngayimisele, ngayisola, kodwa ngagcina sengiyidedelile inhliziyo, ngayitshela ukuthi akahambe, ngizomthola omunye. Namanje nje ngimcabanga la kakhona, ngoba khona isinqumo engasithathayo, ngacishe ngasithatha sokuthatha impilo yami, kodwa ngokubekezela nokudlulisa ngakwazi ukuqhubeka ngokuya, kodwa sinengane naye, kodwa ngakuzwana siswana. Ngiyabonga, ngikhuluma nemfezo yami nodoloba ngosisi abahle abasebenzayo ngasemntukaduba ngisenanto egugu lethu lapho.
3: Indatabusa. Angibingelele wena Mseleko, angibingelele. Hayi, ukhala okuncane dadewethu uma usakhuluma ngesonto. Hayi, hayi, ngikulolelo gibe lolo. Ngicabanga ukuthi since from February. So nje, hayi, kubi, kubi, kubi, kubi. Kodwa-ke, mina okwami ngathola ukuthi senginomnakwethu engiphila naye, ngithi uma ngingekho azozongibambela. So nje, hheyi, kunzima othandene wedadewethu. Ake ngibonge, thank you.
4: Sisuzama. Hheyi wesisi, inkulu indaba. Hawu, mina ngihambe iy'nkantolo komanje, ngeke ngizishiye igama. Hawu, siyizitha sizwani ngempela. Ngambamba okokuqala nendoda, ngamxolela, wabuya ngiqhubeka sahlala naye. aqhubeke aqedele ukulobola, aphinda futhi ngambamba nendoda futhi wamva kwaloko ngifake iy'nkantolo. Kodwa hhayi, uNkulunkulu ngibonga nje ukuthi ngoba ngishiya ngiphila.
5: Indatha kusasa.

umsakazo olalele ukhozi FM ukhozi olumaphiko phiko hey kunzima bakithi othandweni kunzima kunzima kunzima ngiyabona ukuthi iningi labantu abangenayo begonyuluka ngezinto ababhekana nazo izinto ezenzakalayo othandweni ubhlungu ababhekene nabo hey abantu besilisa bakithi hey ngicabanga ukuthi uma sesifike kulesi sigaba sokuthi sikwazi ukuvulela wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuthi angakwazi ukukhuluma ngobuhlungu nomzima asedlule nga asedlule kokubo ngale kokusaba ukuthi uzokwehlulelwa noma uzojajwa noma uzogxekwa impela sesikwelinye izinga engathi lihle kakhulu noma sesendaweni enhle kakhulu uma sekwazi ukuthi kube khona izinsizwa ezikwazi ukungena zikhulume ngezinto ezibahluphayo ngaphakathi enhlizweni ngoba kuhleze kuthiwa indoda ayikhali sisenyangeni kaJuly sisenyangeni iyamadoda la esisho khona ukuthi nomuntu wesilisa naye unemizwa nomuntu wesilisa naye unenhliziyo umuntu wesilisa kayona imbokodo yetshe engazweli uyazwela uyakhala naye makhona ubuhlungu obuzwayo ngaphakathi bukhiphe gonyuluka bodla khala bekuhleze kuyithini isikhathi esiningi abantu besifazane esikwaziyo ukuthi noma yinini noma yikuphi masifuna nto ukuthi sikhiphe okungaphakathi sikhulume sikhale sibhodle kudlule bese indoda iyakuvalela konke ngaphakathi iloku nje ibubule ithi kanti ngesikhathi ukuvalela kuyakhelana kuyambondelana ngaphakathi enhlizweni yakho kwenza izinto eziningi ezumonakalo kudala umonakalo omkhulu uzo sekuthiwa umuntu umalgaju ubhusha abantu uzibuza ukuthi lo muntu ngoba akavelanga walala wavuka yini le engaphakathi kuyena kwenzakaleni konakalephi kanti umuntu udinga usizo kuningi adlula kukho osekumshintshile kwamphendula isilwane ngoba ubuhlungu obuvaleleke ngaphakathi enhlizweni yomuntu ebuya umlimaza kakhulu umuntu buya umosha buya udala umonakalo kuningi ingakho nya ngithi ngiyabonga makhona abantu ekuthi mangabe kuvela ithuba njengana leli lokuthi ake ukhulume ukuthi kwenzakalani kwesinye isikhathi ukukhuluma nje kukodwa kuyayilapha inhliziyo yakho kuyanginikeza umphefumulo wakho ukuthula nokuzwa nje abantu bekhuluma ngezinto abadlule kuzona nawe ongakolithola ithuba noma ongakobi naso isibindi sokuthi ukhulume uyayuthi mawulalele uze ukuthi awedwa baningi abadlula ezinkingeni ezifanayo nezakho ezinye zazo ezinkulu kakhulu ukwedlula le eyakho obhekene nawo njengamanje oboso ucabanga noma uhlela ukuthi uzothatha impilo yakho ngoba uthi akile mangabe usubona ukuthi khona umuntu onenkinga ngaphezulu kwayakho uyabona ayikho lento bengithi ngifuna ukuzibulalela yona uma khona abantu abathwele kanje ngoba sonke sithwele iqinisi lelo omunye lana masila osibhalele uthi zama angifuni ngisho nokwanda kakhulu mina nje ngingowesifazane owami umuntu ebengishade naye wangidivorsa ngihlala naye ngisebinoni ngihleli naye nje kanti umuntu ubusy ne-divorce ngizitshela nje mina ukuthi hayi ngishadile nango myeni wami uthi wangidivorsa nje ngihlala naye omunye ke la osibhalele uthi hey sisuzama ngingabhala iBhayibheli kulonyaka ngithandana nje noSathane uqobo lwakhe kusho yena njalo uthi ngamthwale gula wasinda kulonyaka wangithuka wangibiza ngawo wonke amagama amabi nabuhlungu ongawacabanga eseqonyiwe esebuya manje usebuya manje uthi hey angimenyanyi kanje ngiyazenzisa abandla uma ngithi ngiyamthanda kunabantu abahleli kuma relationships abapretendayo baya pretenda ngenxa yezimo ezithize mhlawumbe umuntu usepretendela ukuthi ngoba mhlawumbe khona into ayitholayo kulolu thando kodwa kahle kahle uhleli nomuntu ongamthandi uze ufinyelela esigabeni sokuthi wenza inkonzo yasekamerweni nomuntu ongamthandi othi mengabe phezulu kwakho uzuthi ngiyanyanya kodwa uhleli ikwenze njani ufike kanjani kuleso sigaba hey kuningi Freshly ground, rain.

kulungile bafowethu, hayi kubi. Ay ay ay ay ay ay. Umunye kana noma sila uthi kunjani izamazama? Yo. Wayithinta indaba ebiyenzeka phakathi kwami noma weingane zami. Umuntu ngisemsebenzini ufaka umuntu endlini yami, embedeni wami, ekhaya kithi. Uthe ngacishe ngathatha impilo yami. Ngabe sengicabangela izingane zami indlela ezingithanda ngayo. From Anonymous lapha ya Mkhondo ePitritif isibindi. Hayi ngeke ikhona into enjena. Ayibo ekhaya kubo emzini wenye indoda kwawena engingakona kini. Ufake enye into ayibo weyibo. Babazani. Anonymous lawo sibhalele uthi sawubona zamazama. Eyi nami mfethu ngiphezu kwaleso simo. Ngashada umuntu wami from nowhere. Kubo kungahambi kahle. Ngamkhipha komunye umjondolo. Hayi cha kodwa ke ebuti. Elala neyimbuzi. Hayi cha. Eyi bakuthi kuyahlekwa noba kunzima. Hayi usokazi uvezi uyelala neyimbuzi. Eyi kulungile. Okay, uthi ngamkhipha komunye umjondolo elala neyimbuzi. Ngahlala naye, ngamlobola. Mangivela emsebenzini ekuseni ngimfica elele nomfana endlini erentelwa yimina. Ngamxolela. Following weekend wahamba wayolala khona again. Well, ayibo. Well, sashada. Ngathi akahambe ayofunda. She's a nurse today, but I'm nothing to her. Akangiwasheli. Akanginiki ikamelo, akangenzeli ngisho ukudla, uvela athatha imoto yakhe, athi nje ngiyabuya, ahambe, uyozabuye ngesikhathi sakhe esithandwa wuye. Ngiyatohoza kwenye i-construction, I'm doing only night shift, sisi, kungashona ilanga, uma ngase ngithi ngilixoxa lonke lolu daba. Hayibo, sifika kanjani emshadweni, budi? Eyi khona ke ezinye izinto noma ezinye izimo ekuye ukuthi umuntu mangabe ezixoxa ubone ukuthi awuziqondi awuzunderstand futhi awusoze wazunderstand ngoba akuwena osuke ukuleso simo. Ngiyaye ngisho ngithi umuntu oziqonda kangcono izinqumo zakhe azithathile empilweni uyena mnikazi waso isimo ngoba uyena osuke kuleso simo uyena osuke ebona ukuthi kufanele ngiyenze lento le njengoba ngihleze ngisho ukuthi kule ngosi kunezitori ezimangazayo nezithusayo nezishaqisayo kodwa okwethu akusikona ukujaja nokwehlulela ngoba usuke ungazi ukuthi umuntu ufinyelele kanjani kuleso sinqumo asithathile ngoba uyeza ubafo la ukuthi udadewethu lo waqala ukuthi amchithele bengakoshadi nokushada besathandana nje bengakoshadi wamchithela uthi ngamfica elele nomfana endlini erentelwa yimina ngamxolela waphinda nge weekend elandelayo akazange apholise maseko nge weekend elandelayo waphinda futhi wayolala khona again kulomfana lo akade embambe naye last week. Waqhubeka ubhuti washada naye. Wamenza unkosikazi phezu kwalezi igemegeme sezenzakalile. Wamfundisa phezu kwalokho. Wafunda wagogoda waba unesi. Uyasebenza manje uthi sengu-zero kuyena kangazi nokuthi ngiyini. Eyi ngaye ngasho ngelinye ilanga ngathi kukhona abantu abaye bangene emshadweni. Angazi noma mhlawumbe basuke benethemba. Lokuthi uma senishadile mhlawumbe umshado uzokushintsha ukwenza umuntu ohlukile ngandlela thizini umuntu angene ebona ukuthi lento engiyifaka kuyona inzima iyinkinga futhi ayizukuba ngcono izoba worse ungene emshadweni nomuntu omaziyo ukuthi uwumuntu onjani kade kugila nisathandana yini eyenza ucabanga ukuthi uma senishadile uzoshintsha

uzange soul culture hamsana ke nobongi isihloko sengoma sithi buya phambi kwalokho usiphokazi uthena ke oyame emsakazweni ukhozi FM imzuzu mibili libumbene ihora lesihlanu ekseni emsakazweni ukhozi FM hora lesithathu leli lohlelo intathakusa ngenjwayelo ke ngalesi sikhathi sijwayele ukuthola ke inkonzo imvuselelo kodwa ke namhlanje engazuthi ke asizokuba nayo ngethemba lokuthi ke ngevikelizayo izobe ikhona nakanjani half past 5 izobe likhona izwi labantu ukamanja kongidonse lapha ku 0860002437 leso simo esingekho sihle othi ngizodlula kusona ngizosinqoba ngingumnqobi ngiyanqoba kuzolunga ngokumethemba uNkulunkulu siyethemba noma isimo singathembisi ngoba siyamethemba lo othembisile ukuthi uzosithwala uya kuba nathi futhi akasoze wasithwesa imthwalo engaphezulu kwamandla ethu kunezimo ezifikayo empilweni zethu ubone ngazo ukuthi sizoqeda ngeimpilo zethu ubone ngazo ukuthi angeke ngize ngidabule la kodwa uNkulunkulu akuthwale abe nawe unqobe uthi masubheka emuva umangala uthi inkosi ngiyamangala uma ngibheka emuva ukuba inkosi wawungenami ngabe ngafele endleleni ngaba ngikho la ngikhona ungithwalile namanje lobu mzimo engidlula kubo namanje lesisimo engibhekene naso ngokumethemba uNkulunkulu ngiyazi ukuthi ngizonqoba ngingumnqobi 0860002437

0: Asambe ke sithole ukuqala ngalesi sikhathi 0800002437 ukhoze sawubona.
1: Kulukutu.
0: Unjani?
1: Khona umsakazi wami.
0: Ngikhona nami sikhuluma nobani?
1: Eh la singazomkhuluma lo futhi kusheshayo la kwalo ngoba phe kwevuna kwangqomo.
0: Mfowethu.
1: Ha, ona umsakazi wami umntwesimama mfowethu ngazi wadalana indlela usukwamazelana kuyafana ukwenza ngaphezulu eyokugamela ngaphandle. Kodwa ngibe ngibona kodwa sekwenziwa yini lapho ukuthi kuphela wena vese abe umntu wakwakho mhlawumbe kuyenzeka nje sekuyihele kanye kuyasengidlalela kwaba usenendaba naye kakhulu manje ishende lele livele kuthiwa ubaba lisangibize ngimthole.
0: Eyi, ngisengimane ngakuyeka nje wefood olusheshayo noma sesidlulileke lapho. Ngiyazi ukuthi ingosi esibuya kuyona iyashisa kakhulu. Iba mningi kakhulu imibono umlaleli asuke efisa ukuthi ayibeke, aphawule abantu mangabe begonyuluka ngeyinkinga zabo zothando. Kodwa ke sesiqhubezela kahle ngeviki elizayo. Iba khona phakathi ka 4 no 5 ekseni. Njengamanje ungifonela uma kunesimo esinzima obhekene naso noma kukhona izinto ezingahambi kahle empilweni yakho kodwa ngokumethemba uNkulunkulu ukuthi uzokuthwala uyakholelwa ekutheni uzonqoba ungumnqobi. Uma kungekho lokho ngiyacela ukuthi unikeze abanye ithuba bafone. Ukhoze sawubona.
2: Sawubona sawazama njani?
0: Ngiyaphila njani?
2: Grand first.
0: Buti?
2: Yakhuluma lesiyamthetho.
0: Yebo mfowethu.
2: Ya kwakho sokuthi ukuthi marisibeke nathi.
0: Ugatshwala.
2: Ugatshwala ya.
0: Yini lo kuthi uzoyinqoba wena emthethwa uthi nje uNkulunkulu yaye amathemba uthi uzokuthwala uzonqoba.
2: Ya ngazi. Ngavula umgwaqo la. Engakhuluma nawo noma wakhe umphothe engekho la. Ubuthe sebuya akasigarage bakhumgwaqo la. Ngakasigarage ulelixaxa bakhumgwaqo la. Wafika nje wavala ngathi ngiyakhuluma naye awangezwa. Hayi sengivulileke manje kodwa sengiyakha-ke manje sengi-right.
0: Manje seni-right yini pho? Senivumelene?
2: Hayi ngavula kwenye indawo ngavula kwenye i-side.
0: Oh okay.
2: Ngakha ngi-right manje ngiyayi.
0: Hayi asibonge. Akube nokuthula bakithi ngoba izinto ezinjengalezi eziyabaxova umakhelwane kuze kuqubuke impi eserious kabi kubangwa nje ukuthi omunye wavula umgwaqo noma wahambisa ipayipi la noma kwasuka inkukhu hey kuningi nje. Ukhoze sawubona?
3: Ukhoze uyaphila.
0: Ngiyaphila njani?
3: Sikhona. Hayi, sibonga uNkulunkulu nje futhi ngokuthi usiphile amandla okuvuka.
0: Yebo.
3: Baningi abangalibonanga lolu suku. Thina-ke esivukile kumele sibonge kuNkulunkulu.
0: Kungumusa.

0: Ramazama.
1: Unjani?
0: Ngiyaphila sisiwami, uthe mkosi umkhalipe danawo zebitrik. Ngibamba ngilakwa le chimplechistiqo zempolopolo. Esisi ngithi mina nje, hhayi umuntu uzonqoba, yeyi izinto zimbi zamazama zimbi. Yazi ugcina ubona umthakathi umbono impela. Izinto ayihlangani sisiwami, yeyi uNkulunkulu angazi mina ukuthi kwenzenjani. Kufa iy'moto zamazama akuhlangani sisi, kodwa nje nginethemba lokuthi kuyohlangana. Ngoba phela zama uma ufelwa iy'moto, yila imali esuke ihamba khona, uthi ulungisa nje kufe le, uthi ubamba la zamazama akuhlangani. Kodwa-ke ngoba usesiphile umsebenzi, siyabonga futhi sinethemba kuzohlangana. Ngiyabonga sisi zamazama.
1: Kuzolunga mfowethu, uhlale ethembeni bhuti yezwa.
0: Angangililahle sisi ngokwenze njalo, ngiyabonga, siyabonga.
1: Danki mfowethu. Eyi, kukhona isimo esike sifika empilweni, kubhede yonke into same time. Uzuzibuza ukuthi uNkulunkulu wami kwenzakaleni, kufa izimoto ngala, zingene kuma-accident, kushonwe ekhaya, kugulwe, kuphela itoho, yenzeke yonke lento ngesikhathi esisodwa. Uthi uNkulunkulu wami kwenze njani? Uzibuza imibuzo engaphenduleki, uthi ingoneni, yini le e-wrong engiyenzile. Kodwa ngihleze ngisho ngithi konke okudliwe isikhonyana kuzobuya kuphindiwe. Ukhozi, sawubona.
2: Yebo, sawubona.
1: Siyaphila futhi njani?
2: Hayi, sikhethe siphila thisi.
1: Mfowethu.
2: Eyi, yazi abungibusisa, angikhohlwa wena. Emzimeni nje ngike ngaparalyze, kodwa uNkulunkulu wangisiza. Ngalala esiphelele unyaka wonke, ngakwazi ukuphumelela. Namanje kunezinto ezingiphithekayo, ngile Maritzburg.
1: Mfowethu.
2: Zama inkosi sigcine, yazi angikhohlwa wena, ngikulalela nje noma kuthiwani. Yabone namanje ngilana nje kukhona ngicindezelekile nje, kodwa impilo yami iyaqhubeka. Ngilala enhlazatha.
1: Ah, bhuti.
2: Ngaphethe ngawe nje, ngawe ngisinda kokuningi, ngawe ngisinda kokuningi. Inkosi sigcine ngiyakuthanda.
1: Ngiyakuthanda kakhulu mfethu, ngiyabonga kakhulu makhulu lawo mazo. Ey bakithi, sikhonela lokho la emsakazweni bakithi, ukuthi sikwazi ukulapha iy'nhliziyo eziphukile. Yebo, asinawo amandla okukwenza konke, kodwa uma ukwazi ukuthi uma ulalela umsakazo uzwa leli phimbo, kube khona iy'nkinga othi kuyikhohlwa nje isikhashanyana. Yebo, ngingangafika nesixazululo, kodwa uma ngikwazile ukukuphilisa emphefumulweni, uma ngikwazile ukukunikeza ithemba esimweni obosusibona nawe ukuthi hey, ngiyalahla ithemba. Uma ngikwazile ukukwenza umamatheke kade ukhala, ngikwazile ukukwenza uhleke kade useyinhlungwini, lokho kumina kusuke sekusho ukuthi sengiwenzile umsebenzi engiwuphathiswe uNkulunkulu. Njengoba silana nje sikhonela nina, ngiyabonga kakhulu bhuti yezo, siyabonga. Asithole omunye. Ukhozi, sawubona.
3: Zama uyaphila?
1: Ngiyaphila bhuti, njani?
3: Sikhona
1: mfowethu.
3: Uduma lo ngwamazibuko lapha esikhothe njezi.
1: Yebo bhuti.
3: Hayi, sizonqoba nathi sibe abanqobi ngelinye ilanga. Uyazi sike kwaba khona iy'nkinga emhlabeni, sathola sesilahlekelwa abantu esibathandayo, sathola impilo seyimile. Ungazi noma nale ndle wayivuse noma uyiyeke, ngoba wazi nawe ukuthi kusasa liyoshona unjani, ukusiphi isimo. Kodwa-ke ngokubekezela nje, sethemba ukuthi izinto ziyolunga, nathi sikwenze okufanele nokuqondene nathi. Bekhala ukuthi ngivuke.
1: Eyi mfowethu, uNkulunkulu akasithwale bhuti, kuzolunga yezo.
3: Basisaphila nje, okwasihlula kudala sizokwenza manje.
1: Kunjalo mfowethu, kunjalo. Siyabonga bhuti, uNkulunkulu angathi nje aqhubeke siphe amandla.
3: Siyabonga kakhulu lapha esikhothe mjesi.
1: Thank you bhuti. Asithole omunye, cause sawubona. Usemoyeni, sawubona. Konkonkola ekhaya.
4: Sawubona mfethu.
1: Kunjani?
4: Ngiyaphila dadewethu.
1: Ngiyaphila nami, sikhuluma nobani?
4: Mina mfethu ngokashabalala e-Olivesburg.
1: Yebo bhuti.
4: Yebo sisi wami. Uyabona mfethu, emhlabeni la, kusemhlabeni. Yebo. Futhi akufuneki uma ngabe uwumuntu uzama ukuthi ngathi kanjesisi

0: uncike. Ngithi yabona.
1: Uncike.
0: Yabona. Isikhathi esiningi umuntu nomuntu akazami ukuthi azineke. Yabona fethu emhlabeni la. Akukho ntandani. Masa sibuye nje eqinisweni. Yabona intandani. Ngathi nje oyisho nonyoko.
1: Hayi kulungile bafo ngoba manje uyaphuma nasesihlokweni kodwa khona into ebalekile ayishilo ayokuthi akufunakali uncike akove kubalekile ukuthi uzame ngayo yonke indlela empilweni ukuthi ukwazi ukuzimela unganciki kumuntu oyothi ngamhla esuka eduze kwakho bese uyawa ngamoncike kumuntu ngamhla ehlehla uyoqumbeka phansi kunabantu abahleli ezimweni ezinzima nezibhlungu bahlaliswa ukuthi bancike ebantwini kunezinto abazincengile bayafisa ukusuka kulabo bantu kodwa abakwazi ngoba khona izinto abazincengile bancikile Dube Mkhosi uthi vumbele mnandi

0: Ngiyanibingelela nina besilo enhla nesenzansi. Ubukhosi bonke indlunkulu yonke ngokwezigaba ezahlukene. Ngibingelela abalaleli bokhozi FM ngaphansi kwehlelo izwi labantu nibingelelwa umama uMadlamini Mkhize umakhosi uMamo. Sibonge kumveli inqango onguye umvelivelayo wavela kuqala waba ngumxhumanisi wakho konke. Sibonge imisebenzi yamathongo ngokusinxusela kuye. Sibonge balaleli nethuba. Siphinde sibonge nohlelo langesonto elidlule lapho besikhuluma khona nobabushuku, sikhuluma ngehlahla lomlahla nkosi ukuthi ihlahla lomlahla nkosi ukusebenza kwalo ikakhulukazi umsuka walo isigabazalo nokuthi ligcine lihlezi phi ngokwesintu endlini lesibiza ngokuthi indlu yakwagogo. Balaleli kulona leli sonto sizophinde futhi siqhubeke nalo uhlelo lwethu ikakhulukazi siqhubeke nayo uhlahla lona lomlahla nkosi. Sesiqhubeka nalo nje manje sesifuna ukubheka balaleli sibheka ikakhulukazi ukuthi uma uqhubeka ulisebenzisa ikakhulukazi kubantu besifazane abaphuphunyelwe isisu noma singasho futhi sithi kukabili abanye abasuke bezikhiphile okungekuhleke liyakwazi ukuthi ihlahla lomlahla nkosi lisebenze lapho ikakhulukazi ngoba phela sikholelwa ukuthi kusuke kusasele umphefumulo ngaphakathi kulabo abasuke bephuphunyelwe izisu. Loko okudala izinkinga ezinganeni ezisazobelethwa yilo mama okade ephuphunyelwe isisu. Ngoba sikholelwa kakhulu ukuthi balaleli umoya noma umphefumulo walengane wasala ngaphakathi. Loko okudala inkinga ke inganeni ezilama leze zaphutshunyelwe isisu uthola ukuthi lengane ayisakhuli kahle isiba nezinkinga ekukhuleni uthola ukuthi iyaphuma iyohlola noma ilungisa izinto azilungi kanti kubhekeka njengomuntu okubonakala ukuthi unenkinga lana ke sihamba naye ke futhi ubabushuku ozokasichazele ngesigaba sokuqala ukuthi ke balaleli uma ngabe ke umama ke esebelethiswa ikakhulukazi futhi akabelethiswa zingakopheli izinyanga ezishagalolunye ngoba siyazi ukuthi umuntu wesimame ukhulelwe inyanga ezishagalolunye kanjalo ke ingane lapho isuke isiphelele kuye kufuneke ke umuntu omdala omdala wesimame osekhulile singathi ukhulu noma ugogo albekeke sibelethweni njengoba nje umuntu wesimame esuke eteta umntwana enze kanjalo azaphume nayo kodwa ke sizo ke simemeke ubabushuku ukuthi anibingelele ebese ichaza ke le ndaba ngokwakhe ukuthi wenza kanjani sizophinde singenelele lapho sekufanele kwenziwe inhlamluko nalapho sekufanele ukuthi umuntu wesimame owasikhipha isisu yena wenza kanjani ngicela ubengelele mne wethu babushuku bingelela abalolele bokhozi siqhubeka nasi sihloko
1: siyakhuleka nina bakaganga ngamanzi angawo isimlomo amanzi asale babazi imvubu zakhexa imlomo ingwenya zaphephele intabeni siyakhuleka nabesikhukhulane sikandaba esikhukhulu mama sabeyitshatha sayisayibophosa inkwazini zothukela nabakamdayisabelo uyabizwa kwelipheshe izalikwazi zosala emanxiweni amaxhego osala emzileni nina besilo siyabingelela magumbini amane omhlaba lapho nikhona sibingelele kuwe makhosi
0: siyabingelela babushuku washo wayithopha kahle baba kwathankikise
1: hawu madoda yebo umsimude lo vele ngesilubo phakathi kwamangisi namaqadasi umsimude ke isilo ke lesi isilo saka nodwengu
0: siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu nansi inkinga esibhekene nayo masiqhubeka naleli hlahla lomlahla nkosi sitholile ukuthi kukhona umbono omunye ovelayo ngalo ukuthi baba silisebenzisa kanjani njoba ngike ngachaza ukuthi kuba khona ababelethisa ngalo omama leli hlahla
1: yebo kunjalo impela kuyiqiniso konke nje sokubalulile akwengichaze nje kuqala njengoba sabeka ngesonto elidlule ukuthi ngokukholelwa kwethu nangendlela esiqhuba ngayo ngokuhlukana kweingcenye zezwe leli likaMthaniya. Kukhona abakholelwe kutheni asisebenzise ihlahla lomlahla nkosi kuwo wonke umuntu, bese kuba khona laba bathi thina silisebenzisa kosinelwe owesilisa. Nakhona ke futhi la kuba isimo esifana naleso ngoba kusuke kukhulunywa ngengane kukhona ingcenye ezingalisebenzisi leli ihlahla lomlahla nkosi besebenzisa ihlahla lomganu njengoba sabeka ke sonke edlule ngenxa yokuthi sisuke sikhuluma ngomuntu la omncane. Kodwa ke la sizogxila khona ke njengoba umbuzo wakho uqondile uthe ngqo. Ihlahla lomlahla nkosi ukusebenza kwalo kumbe lona ke ihlahla lomganu kulezo yindawo. Kubalulekile ukuthi siqonde ukuthi uma umntwana ekade mumethwe unina.
0: Yebo.
1: Wayesedlula lo mntwana. Kusuke lapho kuchitheke ihlulo kusho ukuthi lo mntwana ulimele. Uphumile okuphumile.
0: Yebo.
1: Ngesikhathi kuphuma lokho kuphumile lo muntu uma ngabe sekuthi sekukhona inyanga nje sidlulile. Uyaphila lo muntu. Ukuphila kwakhe ke njengoba esuke ngaphakathi esibelethweni kunini. Lo mntwana lo sibheke kuyena ukuthi abe umuntu ozokuba umntwana ekhaya ukwazi ukukhulumeka naye ngendlela eqondile. Siye sisebenzise lona ke ihlahla lomlahla nkosi. Leli ihlahla lomlahla nkosi lisebenza kanje naye. Lo mntwana lo osuke kuyena ongathi ukhulelwe noma ubekhulelwe noma ngabe kuthiwa ke unkosikazi noma ngabe ubani wesifazane nje okade khulelwe kudingeka ukuthi abelethizwe indlela eqondile kuyona yona kudingeka ukuthi alale njengomuntu obelethayo izinto zangaphansi asuke eyigqokile kufanele ukuthi ayikhumule ngoba uyabeletha okusho ukuthi ukhipha lenkinga engaphakathi ngoba sikubiza ngokuthi sekuyinkinga ngoba kuzodala ukuhlupheka ngokuhamba kwesikhathi uma kuwukuthi akuzange kuze kukhishwe lo moya. Kuzobeke kudingeka umuntu wesifazane osemdala, kungadingeka nje umama noma kungadingeka ugula abanye ke bathi ugogo. Uma ngabe edingeka sodinge ukuthathathe leli hlahla uzobe selibeka ngezantsi kwenkaba. Aqaleke akhulume asho ukuthi ngane kasibanibani njengoba waphuphuma nje wachitheka walimala ngendlela walimala ngayo. Namuhla size ukuzokwenza ingxenye yekhaya esizobelethisa unyoko namhlanje, siyakhipha namhlanje ukuthi umoya wakho uphume. Uzothi ma ekhuluma nalelo hlahla uzobe seqala ke ekhuluma nalo sakulidonsa uyalehlisa ushonisa phansi njengokuthi nje umntwana uyako uphuma endaweni yakhe efanele kunina. Uzobe sesho ukuthi siyakhipha ke namhlanje, phuma ke ube ingane esizokwazi ukukhuluma naye, uphinde futhi nawe ube nendawo ehlelekile phakathi kwekhaya uma sixoxa nawe noma uza nezinto ezithize abafoweni basabele nawe futhi ukwazi ukuxhumana nekhaya ugezeke ube ingane kahle.
0: Yebo baba, ngifuna ukuthi sibhekiseke ukuthi nako ke le sephumile sewuphumileke lo moya lo mama ophuphunyelwe isisu singakongeni kulo wasikhiphayo. Isilwane sisebenzisayo sisebenzisa imbuzi.
1: Kunjalo.
0: Yebo.
1: Kudingeka sisebenzise imbuzi, kodwa le mbuzi into yokuqala edingekalayo njengoba lo mntwana esephumile manje uzothi uma ngabe esephumile bese eqanjwe igama. Kuyenzeka ke mhlawumbe uthole ukuthi asazi sekwaba khona ibhedlela ke ngenhlanhla kwezinye ikhathi, kuyenzeka uthole ukuthi odokotela sebebonile ukuthi bekumfana noma bekuyintombazana.
0: Yeah.
1: Kodwa uma ngabe singaqondi singazi kudingeka ukuthi lo mntwana bese siyakubeka ukuthi asazi ukuthi wawunganeni noma ubuyinganeni. Kungenzeka ukuthi umfana, uma ngabe umfana igama lakhe sikunikeza lona uSiyabonga. Uma ngabe kukuthi uyintombazana igama esikunikeza lona uSibongile.
0: Njalo.
1: Uzothi uma ngabe sekwenzeke into efana naleyo lo mntwana uzobeke esephuma naye lo muntu okade embelethisa. Ayaphuma namanye amakhosikazi. Kuphunywa akuyiwa kude, kuzojikwa la egcekeni ihlahla lomlahla nkosi sikhumbule ukuthi aliphumeli ngaphandle ekhaya. Kuzothi mangabe sekuphunyiwe into ebalulekile edingekayo lembuzi ke manje okhuluma ngayo lapho la izongena khona. Lembuzi izongena kanjani? Izongena ngoba kudingeka ukuthi lo mntwana kube khona ukugezwa kuyena. Kudingeka kuleya mbuzi inyongo, kudingeka umswane. Kuzobe sekukhulunywa kushiya ukuthi njengoba ke umntwana owalimala ngesikhathi uphuma waphuma unegazi ulimele. Namhlanje siyageza, sicela ukuthi ugezeke. Leli ihlahla ke manje ilona lizobe selifafazwa ke sekugezwa ke. Kuzothi mangabe sekwenzeka into efana naleyo, sekuphindelwa ngaphakathi futhi ekhaya. Kuzothi mase kuphindelwa ngaphakathi ekhaya, lo mntwana usenikezwe izinto zakhe kufanele ngabe uyayigqoka ke manje. Sekuyasho ukuthi njoba sesikunikezile igama lakho, nansi into esikunikeza yona yokugqoka. Nansi into esikunikeza yona yokumbatha. Ukwenzela ukuthi ngelinye ilanga kungahambe kuhambe kuthiwe ukhala ngamakhaza uyagodola.
0: Okusho ukuthi masimisa kahle balaleli imbuzi zimbili ileyo ogeza futhi into efanele sijwayele balaleli ukuthi lezi mbuzi zemgezo azidliwa sesithola ke babushuku sekwenzeka izinto ezahlukene thulthe abantu badliswa izimbuzi zokugeza angazi singawukhuza kanjani lo moya
1: kuyingozi enkulu ukuhambe udla kakhulu ngizokubhekisa nje lokho ezinsizweni bese ngike ngibuke manje abafana abaningi sibathola bephupha ngenxa yayo leyo nto ukuhamba siye kokudla imbuzi uma umfana uhambe udla noma kanjani
0: injalo
1: uthola ukuthi manje siyahamba uma sifika lapha kuloya muzi asazi nokuthi lo msebenzi bekowani siyathatha sifake eswini akuchazwa lutho noma ngabe kuthiwa kuchaziwe asizama ukuyigwema kubalulekile ukuyigwema mangabe uyibhungu ukuze ukwazi ukuhlanzeka nokuhleleka ngoba lezi zinto zoyisebenzisa uzothola ukuthi mhlambe walembuzi ithwaliswa amakhubani mhlambe bekuyimbuzi yokuganga zonke lezi zinto ziyabuya ziza kuwe mhlambe ngaphandle kwamakhubalo bekuyimbuzi yokugeza le esikhuluma ngayo njoba sigeza kususwa amathunzi uma kususwa amathunzi abuya kabike lawo amathunzi eza kuwe
0: siyabonga kakhulu ke babushuku ngifuna ukuthi ngicela ukuthi singene kwisihloko sesibili silapho umama ke kwenzekile ngandlela thize washushula isisu angithandi ukuthi sibajaje ngoba abantu banezinkinga zabo ezahlukene futhi ke sekuvumelekile esizweni sethu ngezizathu ezithize ukuthi omama bebebona ukuthi ngebakhona basuthi kodwa asisho ukuthi siyakpromoter lokho sisho ukuthi sifisa ukusiza labantu okwenzekile ngezizathu ezithize kwathola ukuthi sisu usihushulile ngandlela thize siyakholelwa ke ukuthi nakhona ingane ezohlala elama leya hushulwa iba nenkinga kakhulu ke yona nakhona sihlambulula ngendlela ecishifana ngithi baba
1: kunjalo
0: yebo
1: kunjalo kuyiqiniso lokho njengoba sesibekile nje ukuthi lo mntwana useqa nje uyigama kwenzeka into efanayo nakhona lapha sikuthathe nje lapho ngoba konke lokho esengikubalulile kwenzeka into efanayo kulo osuke ekhishwe ngenhloso ngiyalithanda futhi le ligama olishoyo ukuthi azizili kuzokwahlulela ziningi izinkinga abantu ababhekana nazo usuku nosuku esingeke siyibale zaziwa yimi bese begcina mhlawumbe uthola ukuthi ke umntwana sebemkhushulile noma sephumile kanjalo besinxele uma kwenzeka into efana naleyo ke sigcineke manje sesibuyile ke sesimqamba igama uqanjiwe ke manje igama kwenzeka konke ngalesikhathi ke sekuqanjwe igama ke kulo yileso sikhathi la eseqala khona inhlambuluko ukuhlambuluka kwakhe kuqala ekutheni ngicela
0: ukuxolisa
1: njengoba ngixolisa ngixolisela ukuthi kwenzeka ngamkhipha umntwana ngesizathu sokuthi nokuthi nokuthi ngalokho ngiyayisola ngicela ukuthi kwayiyena njengoba esesilalele nje sixoxa angixolele ngangiphoqwa isimo esifana nokuthi nokuthi nokuthi kuzothi mase kwenzeke kanjalo kudingeka ke manje imbuzi futhi lembuzi okuyiyona yona yokuxolisa lembuzi kokuzodingeka futhi ukuthi ahambe aye kogeza ngayo uzogeza ngaphandle masithi ugeza ngayo sikhuluma ngokuthi ugeza ngomswani kanye nenyongo uzophuma ke kanjalo ahamba aye kogeza uma esegezile sekudingeka ke manje akwesithi muncane lo muntu uyingane sekuzodingeka ukuthi abazali ke manje bese beyamemukela bemukela uxolo lwakhe noma bamxolela ngesikhathi bemxolela sekuphuma enye imbuzi leyo mbuzi ke iyona mbuzi esikhuluma ngayo ukuthi iyadliwa leyo mbuzi ayiqitshwa
0: ayitshingo. Okay, ngizocela ke futhi ukuthi baba lembuzi le fanele abuya xolise kahle kubazali. Nabazali bamxole angazi ukuthi kubazali besingangena kanjani ukuthi lezi zinto ke sizibuzisise ngoba izingane uzithola ukuthi impilo yazi yama. Ikakhulukazi mina engikhulumelayo yilezi ezingasekho kanye nalezi ezilama lezi eziphuphumile noma yilezi esezihushuliwe engathi ebantwaneni bethu besingazama noma komama ke ngoba vele phela omama baba nenkingi ukuthi abazali mase bayizwile indaba njengale singabe sakhuluma kakhulu ke simane senze sibone ukuthi impilo yalabantwana ngeke isama yini endleleni ikona ke ngifisa baba ukuthi ngempela siluleke kubazali ukuthi sikwamkele ezinye izimo ziyabaphoqa abantwana bethu kodwa esikulekelelayo yilezi izingane ezilamalisi
1: kuyiqiniso kakhulu ubungozi kobukhulu uma ngabe ukuthi sizokhuluma kabi seqise amagama vele kusuke sekonakele njengoba kusuke sekonakele nje inkinga yokuqala yokuthi lo mntwana wenu akazogcina ngale ngane kuyiyona eyenzelwa lolu sike esikhuluma ngalo namhlanje zikhona ezinye izingane njengoba kadubalula nje ezizomlandela ezimlamayo lezi zingane zothola isimanga kuzothola ukuthi ukukhula kwazo kuzokuba nezinkinga mhlambe nje ngilinganise ukuthi esikoleni lo mntwana mhlambe umntwana obukeka njengokuthi uyadonsa udonsa kanzima umntwana lo lesithi phecelezi slow learner uma lo mntwana kwenzeka izinto ezifana nalezo mhlambe uthola ukuthi uyaqhuquqhukuza azakwazi nokuqeda isikole kodwa impilo yakhe ingafuni ukusimama kahle izinto zakhe ingafuni ukwenzeka ngendlela ziningi izinkinga ezingayibala mhlambe kungaba ukuthi usefika emsebenzini abantu abamthandisisi kahle kungaba ukuthi mhlambe noma ngabuya aphumelela uthenga leyo mota ithengayo noma inhlanhla ethize evelayo kuyena kube khona izinto ezithize nje izoloku ngathi uyaphuceka uyaphuceka into zakhe ayifuni kuyaphambili lo mntwana bazomthatha abantu abadala mhlambe bahambe baye kohlola kumbe naye akhule azafika esigabeni sokuthi ngiyahamba ke manje nami ngiyakobheka ukuthi ngase kube impilo yami ibambeke bazofika abelaphi bamtshela ukuthi mhlambe uzalwe mbethe ngesikhathi bethu uzalwe mbethe basho into abayibonayo bona futhi ngendlela ababona ngayo kuyikho kodwa inkingi sekutheni akuzovela ngalendlela ukuthi welekiwe lingozi lelo thunzi lelalokwana ngoba njengoba elekiwe nje kanje lo mntwana usuke ekhalela ukuthi impilo yakhe ayiqashuke akabonakale naye emhlabeni akahlonipheke naye akathola isithunzi simfanele engiqonda ukuthi ke ukuphendula umbuzo wakho abazali siyacela ukuthi behlisa umoya balungisa umonakalo ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi ulapho kuze kusinde izukulwane
0: injalo baba sesigoqa ke baba nje ngama seconds nje ambalwa sesithinike manje esizweni ukuthi ake isukunyelwe lento yokuphuphunyelwa izisu nalento yokhushula izisu abantu ke yenziwe emndenini
1: kunjalo iqiniso lelo kufanele ilandelwe kakhulu la engifisa ukugcizelela kakhulu okokuthi akwesibheke mhlambe thina abantu besifazana nje abayiqaphele kakhulu ekutheni izinsuku zakho ngokujwayelekile uyazazi uma kwenzekile wathola ukuthi izinsuku zakho zivela ngendlela ongayiqondi kahle ngoba leyanto kuvele ukuthi nje kube amaconsana la uthola ukuthi mhlamba uzolunywa isisu kube khona ukulunywa la esinyeni zonke izinto ezifana nalezo bese kuthi nje guququ manje kuthi nje phuhlu ngaleso sikhathi kusuke uvama ukuthi kuqhamuka isigaba esifana nalesi ke sokuthi kuyaphuphuma noma khona umntwana wakho siyachitheka asizama ukuyilungisa lezo zinto sikugweme ngaso sonke isikhathi ukuthi izinto siyishiye dengwane singazinaki ngoba zisidalela izinkinga ngifisa ke futhi ukugcizelela lapha ekutheni njengoba sikhuluma nje kunomuntu ozokhumbula ukuthi hayibo uyazi lento okukhulunywa ngayo iyake yangehlela mhlambe ngo 2010 ngaleso sikhathi ke njengoba kumanje nje nginenkinga sithi ke mangabe ukuthi kukhulunywa ngokugeza ke manje nokugqoka thenga ke manje izinto zalomntwana ungayithengi ngokuthi usemncane uthenge njengokuthi uthengele umuntu omdala
0: balaleli sibeka lapho kwanamhlanje sesishaya isikhathi siyabona ukuthi bekuningi kakhulu bekufanele sinqwashise ngako kodwa engingasho ukuthi siya kukhuthaza ukuthi lesi simo kudlulwe kusona siyabonga kakhulu abasilandelayo abangafisa ukusithinta bangangithinta kule nombolo ezilandelayo ezithi 0731909719 0731909719 siyabonga balaleli niqhubeke nilalele uhlelo izwi labantu njalo ligamenxe ihora lesihlanu kukhozi FM siyabonga balaleli kwa

Aw yebo khululeka yena ke uzokwenza ukuthembeka ngezwi lakhe ngoba uyalihlonipha izwi lakhe akushilo ezwini lakhe usuke ezokwenza kunje ngoba kunjalo uma ngabe ethe wena uzophumelela noma kungangabi namhlanje kodwa wena uzophumelela uma ethe wena uzoba udokotela noma kungangaba inamhlanje kodwa wena lokho akuthembise khona uzokwenza umsakazi wakho haba phambili ukhozi FM kulona uhlelo ezamabandla siyakubingelela meke ukuthi usanda ukusjoina khona manje sihleli kanye nawe nje sikubusisa kamnandi kanje njengoba ke sesokhijima sokubhekela zona izimemezelo zamabandla engiyenceleke sikwenze ukungithumelela izimemezelo kusaye isikhathi kuZulu NC at sabc.co.za Zulu NC at sabc.co.za hayi manje ngiyibona abazalwane bavele beyithumele ngalesi sikhathi sengila emoyeni manje uthola ukuthi izimemezelo zakho abesakwazi ukuthi zibhekeke kahle sisithumeleni ke nje kusane isikhathi Zulu NC at sabc.co.za nangu uDr Tumi mengabe ke sesibuya ngalana ke sizobe sesiyakuthulela zona Zulu NC@sabc.co.za open doors

0: ozokwabelana ke nathi ngohambo lwakhe lwempilo indlela uNkulunkulu amsiza ngayo ngezikhathi ezinzima kanye nomsebenzi womkhankaso athi ke inga ungazibulali indoda okhuthaza amadoda ukuthi ke akhulume futhi athole usizo akhethe ukuphila siyakubingelela bhuti inkululeko kunjani
1: Kuyintokozo kumina ukuthi ngibe la namhlanje sisiphindi phi kuwena abadidiyeli bohlelo nabalaleli bonke bokhozi FM naluhlelo lakho lohle kangaka bengihleka nje la endleleni kuba abantu babhalile kuma social media phindi bathi thina sakhonzi asayi inkonzweni sesikhonza kuma mfundisi uphindi phi ubaba umfundisi phindi phi sesenkonzweni la
0: yebo bakhona madiko nami lapho usibo wabangcwele
1: ukhona usibo wabangcwele ophethile wabangcwele kodwa angazi bani umqoqi imali angazi ukuthi ngibani uashake khona
0: la usibo wabangcwele cha siyabonga emalini sesobona
1: Yes, siyabingelela ke kubalalelo khosi.
0: Siyabonga kakhulu mfowethu akonika isithombe umlaleli uNkululeko Khanyi. Ngiyazi siyaqala thina ukuba nawo ukuze thula nje kumlaleli ekhaya njengoba sizokhuluma ngohambo lakho namhlanje.
1: Ngizalelwa khona la eSouth Africa kusifundazwe saKwaZulu-Natal ophongolo. Ngizalwa uMam Khanyi nobabukhanya bangasekho emhlabeni. Ngifunde khona lapha kwakhulu eMasithokoze primary school yami ngaya ke kwakhulumela uZulu ngasuka ke ePhongolo njengomuntu omusha namwe nezifisa ukuthi ngiyafisa ukuqhubeka nempilo mhlawumbe ngithuthukise ikhala kithi nempilo yakithi mangibheke emuva mina phindi ngangiba nento ethi ekhaya kithi sasihlupheka kodwa mangingibheke incindezi zabantu njengamanje ayisengiyangibona ukuthi ekhaya kithi sasiphila kangcono ngeze eGoli ukuqala kwami ukusebenza ngasebenza e-restaurant ngihola u80 rand ngeviki ibhosi yami kwaku baby Jack Matlala ongasekho emhlabeni kulo 80 rand ke phindi phi ngiye ngizwa umuntu ecomplain ethi ke yena imali ayiholayo athi incane mina yakwazi ukuthi ngihambe ngiyofunda ngayo ngifundele ubunesi ngasebenza ke ebunisini njengomuntu omusha wonke ebuncaneni ngaleso sikhathi impilo ngakayifundi ngiyibona ngathi impilo ingiphethe kakhulu ngiye ngibonga ugogo wami owangikhulisa ngakhuliswa ke ugogo uTryfina intokazi yakwaphakathi
0: eyayingithandazela
1: ehe mani ngibona nje mina phindi phi kukho konke lokho kwenzakalayo ngiproduct kagogo wami ngizithelo zikagogo wami gogo wami ayisithandazela thina phindi phi ekhaya ekukhuleni kwami nje ke futhi mina bazosho ngakithi ngangingane ehluphile futhi ke edelela phindi ngangingane ehluphile kodwa futhi nje edelela kodwa kwasho ukuthi kudingithi ngihlanganise nevangeli nenkolo yobuKristu ngo-1989 ila khona impilo yami nganqoma khona ukushintsha ngangabe selengane engangikhula ngangiyona ngaphila kahle ke nje ekhaya kithi zikhona izinselelo sihamba 2 hours siya esikoleni kwakhuluma isiZulu ngisikhathi sihambe singadlile ngibuye emakhaya ke mina phindi phi abantu bengamangala into abase bayibona kuma TV noma kuma social media bethi usuba mhlophe kangaka cha ngiyinsizwa nje semakhaya
0: ekhulile lapha
1: ekhulile lapha na ophongolo
0: Mfowethu esize ngako kakhulu namhlanje ukulekelela umuntu wesilisa kuthiwa athama stats baningi abantu besifazane abazamayo noma abazama ukuyibulala abaphumelele abesilisa baningi abesilisa abazama ukuyibulala noma bancane abesilisa ithi istats kodwa sithi owesilisa uyazama bancane abazamayo ukuyibulala kodwa bayaphumelela baningi abesifazane abazama ukuyibulala bangaphumeleli lokhu ke ikhona sikudonsile namhlanje ngoba siyazi ukuthi kungathiwa amadoda mhlambe ayi few azama ukuyibulala kodwa aphumelele iningi lawo asuke ezamile nawe wakubhekana nesikhathi lapho wazama khona ukuyibulala kwakwenze njani empilweni yakho
1: Sengisebenza mina sisiphindiphini abalalela emakhaya owesifazane nje sasisebenza la isibedlele engisebenza kusona wazongixokela ngama pyramid scheme ama pyramid scheme ke kubalalela bangazi ukuthi ina mabhanoyi lamakhuphulane sibona khona kulezi insuku sizothi ibhanoyi seluwile mina ke phindiphi abantu abangaziyo nje angisiye umuntu othanda impilo esheshayo ngikholele ekusebenzeni ngikholele ekushoneni phansi ngiphikili ngigameni ngefosholo ukuze ngiachieve into engiyifunayo kodwa ke lo mama ke wangixoxela ngalento ukuthi asifake imali sayifaka imali kule mali engangiyifakile kwakhona imali zabantu engabaxoxela ngalento abangayazi babelwa ke abantu bakhona sebefuna imali seluwile ibhanoyi kwangiphoqa ukuthi ke ngenza amaloni kwihole engangilihola lalinganele ukuthi ngangakwazi ukuthi ngikwazi ukuphila ngangisala no-150 kwisalari ukhona umlaleli osilalele njengamanje uholile ngey-15 imali ugcine eyizwa ingene ebusuku ekuseni uyizwe isithi bye-bye imali kunabantu abaphila leyo mpilo leyo impilo yomashonisa ba-stressed impilo yabo bathi ngisasebenzelani ngisavuka

0: plan. So kwathi kusase njalo ke ibanki la ngithathela imoto, la ngithathela indlu. Kuso sonke simo nje kulowo mnyaka leyo kubheda kwahamba abazali bami, kwahamba abafowethu, impilo nje ngayibona ukuthi ihlangahlangene. Phinde iphi mina ngangiba nombuzo ebusuku abantu mabelele owawuthi why? Kungani uNkulunkulu yonke lento enza kumina? Khona umlaleli mhlawumbe osilalele manje kuseni la ku Cause FM kungenzeka naye unalombuzo ukuthi kungani uNkulunkulu yenzeka kule nto le. Ngiyibonge ngima ngibheke emuva ukuthi kwangisiza konke okwenzeka ngoba kwangenza ukuthi uNkululeko kuvele lento abantu ababengayiboni ukuthi ngikwazi ukulapha abantu esengiba lapha emhlabeni. Mina ke phinde iphiki balalele emakhaya ngiyafisa ukuthi beyilalele lento kodwa bangayenzi mina into engayenza. Kothe sengishayekile ngasaboni ngithi mangithandaza nguze nomthandazo ungathi awusafiki ezulwini. Futhi kangifuni ukuyixoxa le pain nobuhlungu engangikubona ngoba sesaba ukuthi sizohlekwa. Khumbula ukuthi sitshenwe ngalamazi thina njengabantu besilisa kakhulu njoba sibona istate noma izinga labo befaka ngaka ukuthi indoda ingakhali, indoda futhi ingakhulumi, indoda uma ikhala kusiyona indoda. Nami ngangithule ngingafuni ukukhuluma ngihamba ngathi nje yonke into iright nasemndenini babengazi bezwa sebezwa late ukuthi hawo uNkululeko wehlelwe izimo enjena futhi usasesibhedlela sengizame okokuqala ukuphuza amaphilisi ngithi ngifuna ukuqeda ngempilo yami angigqugquzeli kubantu abasha nababukeli nabalaleli ukuthi bakwenze lokhu mina engakuzama ngasindiswa umusa kababezulwini uzolekelela impilo zabo njengoba sibalekelela okwesibili phindiphi kwakuyisunday ngibuye enkonzweni ebusuku uma uzokwenza iresearch ulalele kahle nje kubalaleli bonke emakhaya abantu abayibulali ekuseni kaningi abantu ila kubuya khona imizwa ebusuku nemjunju no why ngiphilelana ebusuku yila khona bezenza kakhulu lezi zinto ebazenze ebusuku nami ke ngakuzama okwesibili ebusuku ngithi ngifuqeda ngempilo yami ngathatha intambo ngathi ke ngiyayihenga kanti ngizolekelelwa kumngane wami endlini yakhe uzoyibona ngendlela isuicide ukuthi ine selfishness enjani ithi akuyibulalela endlini yomngane wami for shopping iphini nanizobe nemblame ngathathwa ke ngayiswa esibhedlela engangi-admitwe kusona eBrandtest eJohannesburg eParktown ngahlala ke khona kwathiwa ke sefanele ngigadwe ke mina ngoba lo khwantala lami enginalo lubi kakhulu sengidinga ukuthi kube nesecurity noma nephoyisa elizongigada wasesebenza ke lapha kuNkulunkulu kumina ngisesibhedlela wathi khanye lamaphilisi abanikeza wona ama drugs akulekelela isikhashana emzimbeni kodwa izimo sokunazo zivuka zime ngenyawo emva kwezimo kwabiza ukuthi njengekholwa elafundiswa kogwami khumbula ngishilo ekuqaleni ngayolanda uJoel 2:25 elithi uNkulunkulu uNkulunkulu obuyisa iminyaka entshontsho yisikhonyana wadinga ukuthi ngiyokhuluma ngiyolanda izwi kaLuke 1:37 elithi okungenzeka ebantwini kuye kuzokwenzeka nami impilo kaNkululeko izoshintsha angilikholwe izwi kaNkulunkulu ngaqala lapho ke phindiphi ngaphuma ngathi ngiyotshela abantu ngokuqala kubantu besilisa umuntu omnyama eAfrika waqala ukukhuluma ngokhwantalala ngahle kwaphindiphi ngangethukwa bethu abantu ngiloyiwe akekho umuntu onokhwantalala no depression into yabelungu into yamandiya kodwa namhlanje abantu bafanga lo bhubhane esilibonayo umphefumulo omningi izolo besibeka uJaden Adams kodokotela oyobekwa namhlanje empangeni ozibulele ngevike liphelile khona insizwa evele yabulala abantwana baba bathathu yazibulala yona lolu bhubhane into ekhona emhlabeni
1: Ey mfethu siyathemba ukuthi iyamthinto umlalelo wasekhaya ngoba khona abanye othola ukuthi mhlambe ingangekhumbula omunye nje kwakwathiwa wakhela umuntu wesifazane ethi bayakha ke phela irelationship kwazothi later umuntu wesifazane wathi hayi mina sengiyaphuma kulobudlelwane incindezi ubuhlungu spend imali yakhe kanzima egcineni wabona ukuthi akathathe intambo ayibulale ngoba manje akakwazi ukuthi abhidle izindlu ngoba kunabantwana abahle khona kodwa kuningi ubuhlungu ne depression ukhwantalala abantu besilisa abadlula kulona utheke wena mawudlula ubuya ukusiyabona ke manje usumuntu ogququzela abanye abantu besilisa uthi ungazibulali campaign ubuya kanjani mawusubuya njengoba uzuqale le campaign yakho
0: ukhona umhlobo wami uzama wakwamthethwa engakwazi ukuthi ngimxoxele ngalobu buhlungu uzama wa discover noma wabona i-talent lami wathi uyazi inkululeko ngibona ngathi awuyena umuntu ofanele aqhubeke ukusebenza esibhedlela kodwa fawulekelela abantu ngalolu hambo ngoba ngamxoxela uzama ngoba impilweni yamdinga umuntu ozomtshela into eyenza ukuthi iphindiphini abalalele emakhaya abantu bezibulala kangaka kulezi nsuku siswele abantu esizobaxoxela nalabo esibaxoxelayo abanasikhathi babhiza abantu emhlabeni uma singaba nalento yokulalelana ake ngikhulume nje iqiniso namhlanje iSunday ngifunde into eningi ukuthi abazalwana abaningi baye inkonzweni belimele babuye inkonzweni belimele bayabhipha kodwa basemgwaqweni bayayinkonzweni njengamanje. I-suicide inuka ngisho emabandleni, inuka ngisho kubafundisi, inuka ngisho komama omfundisi. Ngike ngafika lapha nel-spread ngabizwa khona ngizokhuluma nomama omfundisi besho izimo zabo. Angithi thina sibabona njengama-leader, njengabantu kufanele yonke into ngathi bahambela kahle, kanti nabo banezimo ezibashayayo. Mina ke ngalekelwa lokuthi ngixoxe kusizama, usizama wangilalela wasengicushisa indlela yokuhamba. Ngiyakhumbula ngiqala ngibizwa uNolin Maholwane Sanqu 2013 ku-SABC 3 ngizokhuluma ngalento. Kwathi kusathana uyakuthanda nokubukwa zibuke khona manje unje kodwa uzokhuluma emsakazweni kanti angazi ukuthi ukulekelelwa nokushintsha kwempilo yami. Namhlanje angisalapha abantu eSouth Africa kuphela, ngonyaka ophelile besihamba eEurope sesibuya ngisho phesheya kwelwandle, ngiba lapha ngalesi ngalolu bhubhane. By the way ke sisiphindi phi, iSouth Africa singu number 2 wabantu emhlabeni wonke ngezinga labantu abazibulalayo. Izo lokuqala kuseSpain, ngonyaka ophelile bengilaphaya neSpain, kuyanuka ngabantu abazibulalayo iminithi neminithi. Thina njengekhantu South Africa sing number 2 and siwu number 2 nje abantu abazibulala kakhulu, abafana abancane nabantu besilisa. Sisenyangeni yabo manga kamadoda limele. Njengoba nje sikhithima nje lenyanga kaJuly, izinto ebesiyilalela emahostela amadoda phindiphi athenga ibhamu, amadoda ahamba neibhamu eyimotweni athi siyobulala unkosikazi zabo. Bahlukumezekile imishado yabo, ama-relationship abo, ikoloto abantu besebenzinazo, amabhizinisi awahambi kahle, impilo yabo nje kuningi ongezwani emndenini, kuhlukumezana, ukuchithelana okukhona, kuningi ukulimala komuntu wesilisa. Kodwa bahamba nalento ethi kuthiwa singabashayi asingenzi lutho, kodwa nazi ibhamu silindele ukuthi sizobadubula nini, sizoqeda ngapha. Ithi kenye indoda ke phindiphi, lento ka-GPV ngeke iziphele khanye uma uhulumeni engasilekelele enqondweni, silimele singabantu besilisa. Ithenye ngidrive i-truck kodwa ngithi mangilibona i-truck, i-robot lihlaza kimi, ngilibona ngathi libovu ngendlule ngenxa yeyinkinga enginazo engibhekene nazo.
1: Mfowethu, nizobe nine 14th annual men's mental health and anti-suicide prevention awareness conference mhlazu 25 kuyona lenyanga ne. Ungasitshela kabanzi ngalo mcimbi njengoba ke sikhuluma ngodaba sithi ungazibulali indoda.
0: Ngomhla ka 25 ke kule weekend siya kuyona laphayana eJohannesburg, siqala khona ngalomkhankaso esithema sibona ukuthi no abafowethu hayi konakele. Iqiniso phindiphi, thina ngosuku kule office lenkululeko Khanyi Foundation sithola ama calls andlula ku 500 ngosuku. Kulo 500 95% wakhona abantu besilisa, abanye abasebenzi abangichazile, abanye bahlunyezwe izintombi zabo, abanye bahlukumezile emshadweni, abanye yizimo zeimali, abanye ikoloto. Uthi mawuthi uyayilalela phindiphi zonke lezi zinto, ubheke ukuthi ngeke sikwazi ukuyisiza indoda eyodwa. Kodwa ake sibizeni amadoda ukuthi cha bafowethu, uhulumeni simbonile useduze kakhulu nophindiphi abantu besifazane neyingane zamantombazane. Iqinisa ukuthi zikhona basekhona abantu besilisa abahlukumeza abantu besifazane, kodwa njengamadoda ake siyisukumeleni thina njengamanje ngoba siyaphela. Ngize ngibe nombuzo ngithi kumadoda, njengoba eyibulala kangaka, iyiphi inkosikazi eyothatha leyo ngane yabantu uma wena njengendoda uvele wanquma ukuthi uvele uzibulale? Lezi ngane ziyoba na ziyombuza uma zokuthi ubaba wayibulala kanjani. Ingakho ngiyengwanxusa amadoda ukuthi noma sewusiphethe isibhamu, noma sewuza ukuthi qeda ngempilo yakho, kodwa kuyaqaleka phansi. Ngikhuluma njengomuntu owayeselahlekelwe yonke into phindiphi, kodwa namhlanje sengelapha umhlaba wonke, hayi kuphela South Africa kodwa izwe lonke. Lapha ngomhla ka 25 ke sibiza amadoda nje onke ukuthi cha bafithi asiphumeni siyoqalana ngeJohannesburg. Ngijabule ngendlela emangalisayo phindiphi ukuthi iinumber zethu zabantu besilisa seberegistile ziyala ku 2000. Ngababona abantu besilisa bathi kudala siyifuna, ngathi ke mina ngizoba yizwi labantu besilisa ekutheni sibalekelele. Ithenye indoda ke phindiphi ngisejele namhlanje, ngidonsa udilika jele, unkosikazi wami wangakhela itulo lokuthi ngadlwe ngula ingane. Nomthetho awulenzanga nolibofuzo, kodwa namhlanje ngoba mina ngumuntu wesilisa ngidonsa udilika jele. Bangaka abantu besilisa abasemajele, bangaka abantu besilisa abasashaywa ngabalingani babo kodwa bathule. Siyabona kulezi nsuku ey'nkundleni zokuxhumana kuyatrendwa, kuyavitorayizwana, kwenzeka yonke into. Umuntu wesilisa ulimele, abantu besilisa futhi phindiphi lokuthi abakhali akulona iqiniso. Kithi bayakhala uma befika la ungazibulali. Elakhona uyibona khona indoda ukuthi ilimele. Indoda uma ufuna uyibona ikhala, ibona ngesikhathi ishonelwe unkosikazi, ngesikhathi ishonelwe umama wayo, nangesikhathi ifelwe imoto. Abantu besilisa nje ba-attach kulezo zinto lezo, bathinteka kakhulu. Kodwa nje abantu besilisa bayakhala, bayakufuna ukukhala, kodwa bayesaba engakho sinxusa kakhulu ukuthi madoda abantu besilisa uma kunenye indoda enezimo ebhekene nazo musa ukumjaja uma eza kuwe asinakekene bafethu zihluphe uma ngabe usibo ungasamboni emhlanganeni sizihlangana kuyo mhlawumbe ucingo luphela ngoba hey bafethu babhekene nezimo so ngomhla ka 25 nje sicele onke amadoda ukuthi awaphume ngobiningi wabo siyoqala eGoli sizongena ngisho emakhaya akukho la singazofika khona ngoba sifuna ukuthi leli zinga lika 83,000 elibalwayo lamadoda sezibulele lehle uma sakwazi ukulwisana nalobhubhane silibonile luqhubeka lwesandulela ngculaza eminyakeni asisho ukuthi liphelile kodwa sikholelwa ukuthi nala kwa mental health singakwazi ukuthi silwa lento uma sibambisana thina njengesizwe siyawadinga uhulumeni ukuthi akasize uhulumeni noma ngakupha akawalalela amadoda siyabadinga osomabhizinisi ukuthi abaqhabeke bezosichasa baphume ngobuningi babo ngoba lempi inkulu asikwazi usilwa sodwa se-foundation siyadinga ukulekeleleka.
1: Siyabonga kakhulu mfowethu uNkululeko ukuthi ukhulume. Ngengasho last week ngathi njoba sikwinyanga yamadoda bethi hayi uhulumeni akasinaki ngithi mina sukumani madoda. Indoda ayisukume manje akube khona esiqalayo. Uma kuthi uhulumeni uzosifica uzosifica ngendlela asihlanganeni. Ngithi sihlanganisa lapha emphakathini wangakini, sihlanganisa amadoda. Uyabona ukuthi abantwana uma kuthi amadoda amadala asenezinto zawo sihlanganisa abafana ukuthi kuze sibe nekusasa lomuntu wesilisa ophilile emqondweni opholile lemoyeni okwazi ukubhekana nezimo abonthi ngenza njani lana la mfethu siyabonga kakhulu nokuthi usherele nawe usabele ngokuthi nawe uhambe kanjani empilweni njengoba ke sesiphethe umupho umyalezo wethembo ngawushiya kuwo wonke umuntu obhekene nezikhathi ezinzima empilweni yakhe njengamanje futhi ke nje uma kukhona ofisa ukukhuluma nawe ofuna ukufunda kabanzi ngomkhankaso iyungazibulali indoda bangakuthola kuphi kanjani
0: 2012 phindiphi ngangitshele ngodokotela ukuthi ngephinde ngihambe ngeke ngiphinde ngikhulume ngozini yemoto engayithola lapha neTrichard eMpumalanga ngidriver ngiya ophongolo ngathi sengisesibhedlela emva kwenyanga ngathi kudokotela mina dokotela ubona abantu abangene njengami esibhedlela engozini engangikuyona mina ngizohamba ngizokhuluma umhlaba wonke ulinde udaba lwami ngizobatshela ukuthi nala mathambo asengaphili namhlanje ngilekelela umhlaba wonke ngephimbo lami mawungibheka kahle kuma social media abantu bazobona ukuthi uthi uyangibamba ngoko Potchefstroom uthi uyangibamba ngiphesha kwelandle ngilekelela abantu isinqomo engasenza noNkulunkulu nobaba ezulwini ukuthi ngizoba yizwi emhlabeni kulekelela umuntu osethi ufuna ukuye emathuneni ngiyafisa ke ukusho kumlaleli ekuseni sengigcina namhlanje ngilubonge uKhozi FM indima eluyidlalile eimpilweni izethu njengabantu besilisa njenge South Africa phindiphi niyaselapha niyasidokotela ukube niyazi mani ngena la emsakazweni ukuthi noma omunye umuntu esethu uya give up empilweni kodwa meka ngena ohlelweni lakho uyalapheka siyabonga nje ku producer nabasakazi ne management yo Khozi FM ukuthi nihambe nathi yonke leminyaka e 14 indima enidlala empilweni yami nje ezukhanyi ngiyalibonga kakhulu ku Khozi FM kubantu besilisa ngizothi ekseni ungazibulali noma ngabe uyezwa amandla seyaphela ungayi emathuneni emathuneni akethe South Africa acebile kugcwele abantu abahambe namaphupho amahle namagift amakhulu asunqandeni ke lo moya kuyaqaleka phansi izimo ezikushayayo njengomlaleli ekhaya sonke sisashayeka sonke sendlulile lapho cabangelwa labantu abasele ngemuva noma ungayibhali suicidal note uthi ke vele umhlaba kwehlule ngeke sibuyisele wena thina sithanda wena sikufuna unjalo kuyaqaleka phansi siyawa sivuke empilweni abalaleli nje abangavumi lo moya ubaqede einkundleni zokuxhumana ke umlaleli ofisa ukuxhumana noNkululeko uNkululeko ngwakwakhanyi uthi nje uNkululeko khanyi ipage lithi ungazibulali awareness campaign ungazibulali indoda kanti ke futhi nofisa nje ukuthi angibone bukhoma ngizokhuluma noma ngayikuphi 0827990801 0827990801 ningazibulali kuyaqaleka phansi kusasekhona ithemba
1: siyabonga kakhulu uNkululeko khanye uNkulunkulu akugcine uqhubeke ugququzele umuntu osilisa ningizima Africa sibe nomuntu osilisa ophilile ngokwesimo somqondo uNkulunkulu akugcine njalo mfowethu
0: siyabonga
1: kamenxa ehora leshumi kumsakazo uKhozi olumaphikophiko hlelo ebukhoneni sithi lamathamba sengaphila uvukile uNkululeko evuka esuka ezingozini wasuka ekulahlekelweni imali ekulamabhano yangaka amanye asakhona abanye balimele balinyazwe yiwo uzubonta ingeke ngizobuyela ekhaya ngizobuyela kuNkosikazi ngithini uma ngabe sengilahle imali yonke kuyavukeka umuntu osilisa kuyavukeka lapha ekhaya ungazi bulali.

0: Uyi.
1: Mfethu kodwa siyabonga ukuthi sikhona ezinye indlela zokuthi sixhumane ukuze umlaleli ahlale esizakele azi kabanzi ukuthi kwenzakalani kaSibiya.
0: Yes, sisibonga lokho nje. Sibingelele kuwena ke, ngibingelele nakumlaleli okhozi, ngibingelele futhi nakuma clients akaSibiya Funeral Services.
1: Nompiliso sihlala sikhuluma ke ngamakhava enu ako sikhumbuze nge-waiting period ngoba abantu abaningi bathi hey hey hey ngisazongena konje ngilindayo unyaka u-six months u-three months khamba kanjani kwaSibiya Funeral Services?
0: All right, so sami i-waiting period yethu kwaSibiya Funeral Services iwu-three months nje kuphela. Inyanga ey'ntathu emveni kwalokho kubulunga bakho kusuke sekuphelele, okusho ukuthi nje uma ungena nje namhlanje njengoba namhlanje kuwumhla ka-19 usoqala-ke sithi ngomhla ka-19 next month sesiyabala-ke sithi 1, 2, 3 okusho ukuthi nje sibala u-90 days. After 90 days ubulunga bakho busuke sekuphelele-ke kwaSibiya.
1: Hayi noko akukubi kakhulu ngoba khona ezinye izinto esiy'ngenela uthothi kulindwa omnyaka noma unyaka kodwa kakaSibiya Funeral Services nje u-three months u-90 days ukuze kusheshe ukungena kwakho ubeyephelele.
0: Kodwa-ke kukhona-ke enye into-ke esinayo-ke kulokhu ngoba phela siwuSibiya Funeral Services sihlala njalo sizohlalahlala siwucabangela umphakathi okanye siwacabangela ama-clients. Kuba khona abazosho ukuthi eyi mhlampe kube nesimo esiphuthumayo eyi lo 3 months lo enikhuluma ngawo sewukude. Ingakho-ke kaSibiya Funeral Services siye sihlale sibe nohlelo lwespeciali esisuke sililethele ama-clients ethu. Njengamanje-ke kunespeciali esikhona-ke esizosiqala nje siwukhukhulela ngoqo sika no waiting period.
1: Okay.
0: Which means ma ungena manje ujoyina uzovuthwa ngaso leso sikhathi.
1: Okay.
0: Kodwa-ke lesi speciali-ke sizosiqala ngenyanga ezayo la sisuke sicelebrate-a khona i-Women's Month sicelebrate-a abantu besifazane bese sicelebrate-a-ke ngaso lesi speciali sika no waiting period. Sizoqala ngomhla ka-1 kuze kube umhla ka-10 ku-August.
1: Ku-August. Ya, ngiyathemba ukuthi-ke abantu abaningi-ke khona sebezothi nje ayisesigashelele sa-speciali sizoma nje silinde sithule sithi tu kodwa-ke siyazi ukuthi abakaSibiya hlezi besiphathele izinto ezinhle ey'ningi. Uma ngabe-ke Nompiliso kukhona kumuntu othi ngifisa ukujoyina umndeni wakwaSibiya Funeral Services, bafika bephetheni ngaziphi iy'khathi mhlampe enisuke nikhona ngazo ofisi bafika kanjani ukuthi ayi mina ngifuna ukuzobhalisa.
0: Into esidingayo-ke kwena uma ngabe uzobhalisa noma ufisa ukungena ube umndeni wakaSibiya Funeral Services, sekumele wena ozobhalisa uphathe i-ID yakho. Bese-ke uphatha nemininingwane yalabantu ozobakhava ngaphansi kwakho. Uzokhumbula-ke emlalele ekhaya ukuthi-ke kaSibiya siye sithi uvuleleke ukuthi ungakhava wena nize nifinyelelele ku-10. Ibonga siyibheki kanye neminyaka futhi asiyibheki. Okusho ukuthi la bantu ozobafaka ubakhave under i-cover yakho, suke sidinga ama-details akuwukuthi amagama abo aphelele ase-ID noma kuma-birth certificate. Bese kuzoba sidinge ukuthi kube khona-ke laphaya ama-ID numbers abo labo bantu ukuthi ubabhale ngoba siyazi-ke ukuthi awuhlezi unama-ID numbers abantu ungabafonela nje bakusendele ngo-WhatsApp wena ufike nje usewufika ne-list enamagama nama-ID numbers. Bese uphatha imali yohlelo lolo ofisa ukulijoyinela. Uzokhumbula ukuthi kaSibiya asinayo lento ekuthiwa i-joining fee, okusho ukuthi ayikho imali oyifaka ngaphambili kuwumanti uzofaka imali yekhava oyikhethayo kodwa ufika sewuphethe imali yekhava yakho. Wena-ke uma uzobe uzofika kulesi speciali sika-no waiting period uzobe sesenhlanhleni ukuthi uzobe ufika nje uma ungena njengoba ikhafukhethi u-390 ufake u-390 wakho. Uma kwenzeka kuvele umkhuhlane ekhaya uthole ukuthi akapheli ngisho iy'nsuku, uSibiya Funeral Services usuke sezokwazi ukuthi zonke iy'ndleko zakho zomngcwabo wakho azithwale yena.
1: Salusukhumbuza kumlaleli ngama-packages enu njengoba usho nje ukuthi usuke seza ezokhokha kulolo hlelo akulona, ukukhumbuza nje ukuthi eziphi ley'nhlelo nama-packages eninazo?
0: Iy'nhlelo esinazo-ke zihlukene kawu-4, sinohlelo lwe-coffin olu-320, sibe nohlelo lwe-casket olu-390, sibe nohlelo lohlaka uhlelo lwamanazaretha olu-340, bese siba nohlelo lokugcina kwi-cremation esithi uhlelo lokulothiswa lona-ke luwu-420. Njengoba sengishilo ukuthi uyavulele ukuthi ukhava abantu bakho nize nifinyelele ku-10 iminyaka nebongo asiyibheki. Kodwa-ke uma kwenzeka umndeni uthole ukuthi niba ngaphezu ka-10 still uyakwazi ukuthi ubakhave labo bantu. Kodwa umehluko ngokuthi uma usewu-add umuntu ngale ka-10 suke sewum-add-a ngo-R30 shuthi kunyuka-ke.

0: Iskatsi 9 minutes after 1 o'clock. Msazo na mapambili Khozi FM. Esingasoze sabona kini lati more for you. Sisipumbe ngiyakubona ukuthi le ngoma le hayi he he. Uyizwa. Yamathi uyizwa lapha kathi. Ithi le ngoma ukuthembisana.
1: Engiphulo giyabo.
0: Ukuthembisana ukuthi yazini ngale ngoma for you.
1: Lalela ingoma esashada ngayo.
0: Ah.
1: So nje ngaso sonke isikhathi sihlezi sivuselela ngazo Pramastof yethu le
0: iPramastof yenu le no sibonga kakhulu uthandoleni siyalibona la ukuthi ngempela niyathandana nabantu esenhamba isikhathi eside nindawonye kodwa futhi anzange nihambe noda siyazi ukuthi bebekhona abantu endleleni abenibambile benze siqiniseke ukuthi uma mhlambe kukhona enfisayo ukuthi kwenzeke ekhaya uthandolene inganeni bebekhona ngaso sonke isikhathi ngiyafisa kulesi sikhathi manje ke yithi nje ngi drop surprise sabona belief.
2: Yebo sawal.
0: Kunjani boy?
2: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila. Sacela ungidluliselele kumuntu wami lapha eduze engifisa ukuthi nje sikhulume kancane kwazi sokuthi namhlanje uhleli noma nobaba la emsebenzini. Sawubona ma.
3: Yebo sawubona.
0: Kunjani ma wami?
3: Oh, ngiyakuzwa kuwena.
0: Sawuphila ma. Ngiyazi ukuthi indodana yakho wena owayibamba kokuqala thina nje siyibambe kumabona kude simbamba lapha nalapha kodwa wena owambamba kokuqala usiyabonga ungathini kuyena namhlanje behleli nkosikazi wakho iminyaka isi 23 bendawonye bebambene ungathini makubona emsazweni uKhozi amen.
3: Ngiyabonga msakazi, ngiyababongela kakhulu abantwana bami. Yike ngisho ngithi into yokuqala kwanele bathembe uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi noma behamba sibazi phambili ukuthi babeke uNkulunkulu khona zonke izinto zabo ziyobuka.
0: Noma siyabonga kakhulu kube njani nje ukuhamba nabendleleni yonke engiyazi ukuthi uphethe superstarla uphethe legend kwazise ukuthi kwesi sikhathi zibe khona inginamba nokujabula futhi kube njani nje ukubona uthando lwamama uMpume noSiyabebo babili nobaba.
3: Hey msakazi labantwana angazi ngathini ngabo mfuthu yami ngendlela abahlonipha ngayo ende ngikubatshele futhi ngithi bantwana bami inhlonipho yona into ehamba phambili ngisho ufika ukuba nabani kubantu eninabangani nabo libe nenhlonipho bantwana bami ningazithwali nalapho nihamba khona uNkulunkulu uzonithwala. Nina nje nihleze niphansi ngaso sonke isikhathi ngibabone baphansi ngaso sonke isikhathi ngendlela nami abanginakekela ngayo ngisho ikhaya ngisho sonke akekho abamkhethayo ekhaya.
0: Siyabonga kakhulu ma, ngiyazi ukuthi bakhona njengamanje la emsakazweni balalele bakuthanda futhi kakhulu sisiphume but ya kukhona mhlawumbe nifisa ukusho kuma njengokubonga nje kwenu njengamanje.

0: emsazana abaphambili koze FM imizuzu emihlanu shayile hora lesibili kwazise ukuthi sisahlolo nohlelo lomnene kakhulu esithi esingasoze zabona ngiyathemba ukuthi ke izolo kwazile ukwenza okuhle komunye kwazise ukuthi silasi sikhona 67 minutes ngiyathemba ukuthi kukhona ukuncane okwenzile kusiza omunye umuntu sikuyona inyanga kaMadiba eyaziwa njenge International Mandela Month lapho abantu beguzela ukuthi benze kuhle benze lomunye umuntu ngabantu inkosi ngesizwe sayo ikhansela nekhansela elikhansela ngemisebenzi yayo lapho khona bekuyimpela sonto enkulu kakhulu kababa uDr Nelson Mandela inyanga le esazi ukuthi kubalekile ngempela ukululisa isandla ziningi izinto ezenzekile imicimbi ibikhona ngapha nangapha kodwa futhi siyamkhumbula ngothando lwakhe siyamkhumbula ngeemfundiso ezinhle zakhe siyamkhumbula ngenhliziyo yakhe eyayisenza ukuthi ngasonke isikhathi sicabangele omunye umuntu nokuthi nje ube nomuntu ube nobuntu ukwazi futhi ukuthi uma umuntu noma kuthiwa uNkulunkulu ukubeke kuphi noma mhlawumbe mhlawumbe umsebenzi wakho uphezulu kangakanani kodwa uyakwazi ukuthi ube umuntu othanda abantu ngasonke isikhathi so namhlanje ngiyafisa ukuthi kulesi sikhathi la sikhumbula khona utata ake sikhumbuze ukuthi nazi ingoma mhlamba amaciko ethi akwazi ukuthi azenze ngotata efundile izinto eziningi kuyena
1: ifa esalshelwa uMandela siqine elobunye lotha

0: ulalele ukhosi FM luhamba phambili. Ukhosi FM.
1: Ukhosi FM.
0: Luhamba phambili.
1: Kiyona
2: siyanga semaphethelweni enyanga yabantu abasha inyanga kaJune lena futhi ezinye zezinto esizibuke kakhulu mangaba kuyile nyanga abantu abasha abazenzayo ukuthuthukisa imiphakathi abasuka kuyona ngayo le career expo ekhona lapha yana endaweni yakwaceza
3: yabona mangathiwa sihlala phansi siza nama numbers siqhathanisa izingane ezifundile umatric zabhala nezingane ezihlezi emakhanga onyaka olandelayo ningakhulu izingane ezihlezi siboniswa ezingakwazi ukuthi ithole ukukhanseleka ningakhulu futhi izingane ezinenkinga futhi nangokwezempilo njengoba sisho ukuthi sigcine ukuthi asibambisane ngoba sikwaceza nje sibambisene noceza hospital. Yizo zonke izinto ezibhekisana nazo ukuthi hayi no abantu abathola ukukhanyiseleka kahle. Ziningi kakhulu izinto ngale kokuthi umkhakha wezokufunda kanjalo futhi namabhizinisi futhi abantu sizame ukubakhanyisela ukuthi hayi bo empilweni njalo kuningi ongakwenza ngalo kokuthi ujahuke eyunivesithi. Mhlawumbe omunye udinga amakhono esandla lowo muntu lowo shouthi ke impilo yakhe ibone sekufanele ibheke ngakuphi. Kodwa akazukwazi ukuzavela leyo nto uma kungathiwa ukhanya.
1: Youth Giona.
0: Youth Giona. Njalo ngamasonto kusukela ngo 2:30 kuya ku 3 ntambama.
2: Inyanga kaNtulikazi inyanga lapho khona sibuka khona ukongiwa kwemali kakhulukazi. Ingakho ke sithi ke nathi asoyikhuluma le ndaba ngezwi labantu abasha nabantu abasha. Isimo eNingizimu Afrika sokonke kakhulukazi kubantu abasha. Esimi kanjani mangaba nina nikhuluma nabantu abasemagunyeni?
4: Njengamanje eNingizimu Afrika, i-savings rate yethu iphansi kakhulu njengoba ikhombisa ukuthi -1.4%. Ukuthi ukuthi indlela lokonga alikho lilimele kakhulu.
2: Uma ngaba ngathiwa kukhona umyalezo obaluleke unayo yonke eminye imiyalezo okumele ngaba umuntu uyawufunda ingaba umuphi masikhuluma ngendaba yokonga?
4: Umyalezo obalulekile ekongeni imali kuyo yonke into esiyenzayo asizifundiseni ukwenza ama-sacrifices athile sibeke imbewu encane noma ngathiwa umholo wakho noma imali oyishiwayo njengomuntu omusha imali oyikherayo thatha noma i-1% ubeke eqinini.
0: Amathuba kubantu abasha amakhono nezimfundo uzokuthola kwi-Youth Giona njalo ngamasonto kusukela ngo 2:30 kuya ku 3 ntambama.

0: azukumelana nomndeni wakhe. So icela kakhulu kwizinto ezikanjalo, uyakwazi ukuthi ngempela wenze inqumo eziphusile empilweni ifuzo ukwazi ukuthi ungene ngaphansi kwayo. La ithinta khona kakhulu ke, ithinta kakhulu lapha ya kwinhlalo yomfana, ithinta kakhulu khona ke, ngithanda kakhulu khona ngoba ila khona kukhuliswa khona umfana, ngoba kuyenzeka umfana ngabi nobudlelwano obuhle nabanye abafana bakhona besakhula ngenxa ukuthi akanawo lento ukuthi kukhona ubaba ohlala nawo phansi amnikeze iluleko. So ikhuluma kakhulu kwizinto ezikanjalo ngoba uthi noma engenabo ubudlelwano umfana nabantu abakhona eceleni kwakhe ngoba akanabo phela umuntu ozokwazi ukuthi akhulume kuyena uma kunalento ukuthi abantu besilisa umuntu osilisa kakhali. Into esengiyifundele kakhulu ngaphansi kwesithebe samadoda ukuthi umuntu esilisa impela uyakwazi ukukhala ikakhulukazi ke ife ngaphansi kwawo amanye amadoda kuthiwa budlani madoda sikhulume la ubona abantu besilisa ngempela bekhala. So iyona inhloso yesithebe samadoda ukuthi bakwazi ukuthi abantu besilisa bakhuliseke bathole iluleko ezifanele empilweni zabo. Iphinde futhi ithinte nalapha ya ngasezimalini. Ibaluleke kakhulu ke le ngiyayithanda phecelezi i-financial literacy phecelezi. So, ithinta kakhulu ke lapha ngase emcebeni ukuthi kahle kahle uwakha kanjani umcebo wena umuntu wesiliso semncane. Uthi noma ukhula ungenaye ubaba ekhaya kodwa yona ikwazi ukuthatha kufake ngaphansi kwekhwapha ikwazi ukukhuluma nayo ikufundise ngendlela zokwakha imali ikukhulise futhi nokuthi igcizelele ukuthi uma noma usunayo uNkulunkulu esekubusisile ngalokho okuncane uNkulunkulu athi uDavide lapha yana encwadini yeChronicle zokuqala uchapter number 29 uthi uma ekhuluma uDavide khona uthi uma ekhuluma uthi mina ngingubani na? Uthi abantu bami bangobani na? Uthi ngoba lokho enginakho uNkulunkulu ngikuthole kuwe. Ngakho ke ngiyakunikeza lokhu engikuthole kuwe uNkulunkulu. So la kwisithebe samadoda kuyathathwa bathathwa abafana abancane bekhuliswa bafundiswe ngazo lezi zinto zezimali ukahle kahle ukuthi uzenza kanjani lezi zinto esiyibiza phecelezi ngebudget izinto ekanjalo uzenza kanjani. So kukhulunywa ngazo zonke lezi zinto iyamsiza kakhulu umuntu omusha osakhula owesilisa ukuze uthi noma eseyubaba noma aphinde futhi abo ubaba okwazi ukuthi phela angabe esaba ilo baba ongundli ekhaya. Uyabo. Abe ilo baba ongakwazi ukubuya nesinkwa sibeke ekhaya, uyabo. Abe ilo baba othi mayosebenza, ukuthi mayisebuya ekhaya isekhe imali, usebheje ngayo yonke, uyabo. So kube ilo baba lo ongakwazi ukuthi aphe noma ingane nje ngaphansi engaphandle emgaqo, akwazi nje ukunike, abe ilo baba ongakwazi ukunikela, uyabo. Abe ilo baba even nasebandleni, khona phakathi ebandleni kuthiwa kuyakhonza belo baba lo ogodlayo ungakwazi ukunikela, uyabo. So isithebe samadoda siyafundisa futhi kakhulukazi ngezezimali lapho. Siphinde futhi sithinte kakhulukazi ngasekwakhiweni kwamakhono. Uma ngisho kanjalo ilapho eqeqeshweni komuntu wesiliso semncane osakhuliswa anikezwe ulwazi ukuthi kahle kahle uba kanjani umholi, uyabo. Uba kanjani umholi uma ukhulu, ngabe isebandleni, kungaba isekhaya, ngabe isemphakathini, kahle kahle nje uNkulunkulu noma ekudala kahle kahle yayithini inhloso kaNkulunkulu ngomuntu wesilisa, yabo. So uNkulunkulu uthi mayedala umuntu lapha kuGenesis uthi mayemtshela ukuthi wena uyakubusa kukho konke, ubuse phezulu kwemvelo yonke, yabo. So kumele la ngaphansi kwesithebe samadoda uyafundiswa kahle kahle ukuthi inhloso kaNkulunkulu futhi ngomuntu, ezinye izinhloso zikaNkulunkulu ngomuntu ukuthi abuse kanjalo kanjalo, yebo.
1: Usakhuluma nangendaba yokuthi niyafundiswa nangezezimali okuyindaba ebaluleke kakhulu. Ngifuna ukukhokha izikweletu bese ngiyabuya sizoqhubeka nanezinhlelo eninazo nanendlela enimkhulisa ngayo umuntu omusha wesilisa. Kodwa mlalelo lokho ze-FM nawe ngalapha ngasekhaya siyakumema ukuthi ke ube ingxenye yayo ingxoxo yethu. Sithumele i-voice note 0716136667 usitshela ukuthi mhlawumbe wena umuntu owumuntu wesilisa osomkhulisa noma mhlawumbe wena wakhuliswa obani obani abakusiza ukuthi ukhule ubo umuntu wesilisa oqotho emphakathini.
2: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Ama-plan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. amaplani ahlanganise ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi iClientele Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. iClientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Abaholi bamabhizinisi bathanda ukukhuluma ngemisebenzi kanye nokukhula komnotho. Nabo bangabazali kodwa abavamile ukukhuluma ngabantwana.
4: Uyahlekisa lokho ngoba inzuzo yabo isikhathi esizayo incike ekutheni sikhula kahle kangakanani. Sibambile ngezandla sekuyisikhathi sokukhuluma ngokukhula kwangempela. Vakashela ihold my hand.org.za.

0: Igamenxe elesithupha ihora emsakazweni ukhosi FM 6:30 sibhekela phaya kwelesikhombisa njengoba ke sikulona uhlelo uNkulunkulu nomuntu omusha ngaso lesisikhathi njengoba ke namhlanje sithe izinhlelo zethu azithu kushintsha kancane ukuze sokwazi ukuthi sithole umdlalo wendebe yomhlaba ozobe ungo 9 o'clock. Njengamanje siyaqhubeka nengqubo yethu sikhulumisana la nomnumzane uAndile Magubane osuka kusithebe samadoda NPC sixoxela kabanzi ngohlelo lwabo iBoys to Men program kukhuliswa kwamadoda anonkulunkulu nobuqotho nesimilo. Andile, ngifisa siqhubeke nengxoxo yethu kakhulukazi masibuke ukuthi ziningi kangakanani iy'nselelo abantu besilisa abasebancane abafana abasakhula ababhekana nazo ungabikho kobaba ey'mpilweni zabo kuwakubala ingcindezi yontanga phecelezi i-peer pressure njalo njalo. Mhlawumpe wena uma ungakusilandise njengowe yakho impilo njengoba usebenza kanye nayo inhlangano, ikupho sokufundile lo msebenzi usuwakhe wakhe abafana mhlawumpe usuyakhe kangakanani ani eyakho impilo nje ukuthi ufake ubuqotho kweyakho impilo njengoAndile.
1: Ngingaqala la ekuthenini ukuthi indlela esingilekelele ngayo isithebe samadoda ngilanga ikhona nje kungenxa nokuthola lo mzuzu okukhuluma nabalaleli besemakhaya kungenxa yokuthi ngingaphansi kwaso nokuthi ngikhuliswe obaba abakhona kusona isithebe samadoda. Ngingasho nje ukuthi ekukhuleni kwami ngikhula nje nginabangane abakhona emphakathini abakhona ngikhuluma ngabangani mhlawumbe abangasindisiwe njengomuntu osindisiwe ngikhula nabo bekhuluma nje okuningi izinto thola ukuthi abanye bayasho ukuthi ayilokhu njengoba ususindisiwe nje ayi kumele uphile kanje kumele uphile kanje yabo. So abanye thola ukuthi banginikeza lezo yiluleke ezithi ayi manje ke kumele ukuthi manje ube nalokhu ngenze nje isibonelo kumele ukuthi manje ke ube nentombi kumele manje uthi ube nokuthi nokuthi nokuthi. Ukuthola kwami isithebe samadoda ngingena nje ngaphansi kwaso bengifukamela iyiluleko engizitholayo ngoba kukho okukhulu ngaleyo ndlela engasho ukuthi ngidlule kukona kodwa into ebalulekile engifisa ukuyigcizelela ukuthi la ngikhona nje empilweni ekudumiseni kwami uNkulunkulu nokukhonza kwami uNkulunkulu kungenxa yabo ngoba lapha ngithola izeluleko ezinamandla futhi zangiluleka kwelikamoya bangiluleke bangifundisa. So nje ilokho engingakusho kakhulu ukuthi ngilangikhona kungenxa yabo. Abanye thola ukuthi abanye bayangena ngaphansi kwaso omunye ungene kukhona nje abanye thola ukuthi omunye wathi mayekhula ubaba wadlula emhlabeni ena 2 years edlula ngobaba ubaba ngo 2008 wadlula ubaba sekumele manje abhekane nalento yokuthi akhule ubaba engekho. Ngikwenza lokhu njengesibonelo sokuthi kahle kahle kunalento esiyibiza ngeimpact phecelezi kumuntu wesiliso sakhula. Kuthe mayikhula waba nalento ukuthi ngikhula noma angazi ukuthi kahle kahle yiziphi izinto mina kahle njengomuntu wesilisa noma inqumo engimele ngizenze ngizenze ngaseyimaleni ngizenze kahle kahle ngasekukholweni ngoba wonke umuntu uyazi ukuthi kahle kahle ukhona uNkulunkulu. So kahle kahle yiphi inkolo kumele ngiyilandele kuphi iziphi izinto engimele ngizenze kahle kumele ngiziphilise kanjani njengomuntu wesilisa wabhekana naleyo nkinga leyo noma wabhekana lento esibiza ngesifo sabelunga abanye mabesho bethi depression noma haba right empilweni so wathi mayifika kulento ekanjalo wathi mayingene thola lento kuthiwa isithebe samadoda wathola obaba ngoba lapha kukhona obaba abakhona phakathi abakululekayo uhlale khona phakathi kwabo into esikhuluma nje manje bayaqeda amanye ukufunda abanye sebeqedile abanye bawodokotela ngenxa ukuthi bangena ngaphansi kwaso bangena ngaphansi kwaso abanye bengazi ukuthi empilweni liphi yiphi into kahle kahle njengomuntu wesilisa omuntu kumele ayenze. So wathi mayikhulu mayikhula ke lo engikhuluma ngaye wakhula namhlanje nje uqedile esikoleni mechanical engineering. So abanye abantu abakhule ngaphansi kwayo ngaphansi kwesithebe samadoda uma sekuza ngakumina ngilekelele kakhulu ngoba ngithema ngifunde esikoleni ngangazi kahle kahle ukuthi ikuphi ekumele ngikufundele kahle kahle uNkulunkulu injongo yakhe ngempilo yami kahle kahle iyiphi na. So ngathi uma ngingena ngaphansi kwaso kuhlalwa nawe phansi kukhulunywa ukuthi kahle kahle impilo yakho wena uyibona ikuphi kule minyaka ezayo kuthola ukuthi awunazi impendulo zalokho. Kuhlalwe nawe phansi uphinde ubizwe futhi ukuthi ikuphi osacabanga ukuthi wahamba ucabanga uphinde ubuye. Uphinde ubuye futhi ubuye nempendulo nempendulo obona kahle ukuthi le sekuwuthi ngoba ngiyacabanga nje. So kwahlalwa nami phansi kwakhulunywa nami ukuthi no uma umuntu wesilisa kumele ukuthi ube namaphupho empilweni. Kumele ube nalento ukuthi uzibone kahle kahle ukuthi mina ngiyapi ngisuka kuphi i-background yami ithini noma imumva lami lithini kahle kahle. Namhla inamhlanje lami lithini ikusasa lami lithini. So ngathi uma ngikhuluma ke noma ngikhuluma nabo ngizama ukuthi ngifunde nami ngifunde ukuthi oh nakhe ngingakuthatha. Kwathiwa no uma sekuza ngasekukholweni noma ngasentsindisweni yilokho kumele ukwenze ilokho kumele ukwenze ilokho kumele ukwenze yabo. So sengikhuluma nje ekuthenini ukuthi namhlanje ngumuntu omusha ozigqaja ukuthi impela yeba ngakashadelwa kodwa namhlanje baningi abantu abasha bathi mina atho omunye nginengane atho omunye impela ngisindisiwe nginengane noma nginokuthi nginokuthi kunezinto engizikhombayo njengomuntu wesilisa mhlambe. So lana ke ungasempilweni yami bangilekelele kakhulu ukuthi ngazi kwenza izinqumo ezifana nalezo ukuthi ngithi ngihlukane nalezo zinto noma bengikuphila ngingakakholwa kodwa ngoba manje sengithola iluleko okuyizona zona sebeyakwazi ukungiluleka ngidlule kona then manje njoba sikhuluma nje umuntu uyaqeda ukufunda ufundela ukuba uthisha ngenxa yezinto abazikhulumayo nezinto futhi eziqhuquzela naye emoyeni ngokamoya izwi likaNkuluNkulu impela nje namhlanje ngiyama ngishumayele izwi likaNkuluNkulu ngesibini ngeziluleko nangezifundiso futhi engizithola phansi kwabo labo baba. So ilokho nje kakhulukazi okungilekelelile noma la ngikhona manje empilweni ngenxa yakhona. So ilokho
0: ngiyangithokozisa ukuthi ufundele ukuba uthisha ngoba kuyazwakala ukuthi hayi ngempela uzoba uyena uthisha uzokwazi ukuthi usikhulisele futhi sizwe noma isizukulwane esizobe siqotho kakhulu abantwana ozobe ubapheka esikoleni. Siyabonga kakhulu Andile ukuthi sizwe i-testimony yakho ubufakazi bakho ngokwazi ukuthi uphume kusona isandla lapha yasesithebe samadoda NPC kuyona le program esikhuluma ngayo namhlanje iBoys to Men program.
1: Yeah.

0: Ntia sizobuya kuwe ngifuna ukuza kuwe Dlamini malale phezulu ngiyazi ukuthi umthiya ngapha uthinta yena njenge psychologist ekhuluma njobe sivezela inamba kanye nezinto abavamise ukuthi mangabe mhlamba abantu befika bezofuna ukululekwa ngokwe ukuhambisana nokwesilungu bayakwazi ukukwenza ikhona lebi ivele makuziwa kwizinto zesinto eyenziwa ngabantu ngabomu besebenzisa imithi yesintu ukuze abantu bagcine beyibulala iliqiniso mayiliqiniso siphuma njani kulo nkinga
1: no sakaze ikhona sesisebenze kakhulu nabantu omunye afike uthola ukuthi unenkinga omunye angaba nenkinga nonkosikazi wakhe mhlambe noma intombi yakhe omunye ukashawe eshawa umzali wakhe ngoba kufaneke ondlela uthola ukuthi akasakwazi ukubhekana nomuntu aqondene naye so kuze kusetshenziswe imithi ethize msakazi ekwazi ukuthi umuntu imhunguli yona le mithi egcina umuntu agcine ese ingqondo yakhe seyima agcine esencamela ukuthi ayibulale kodwa kakhulukazi kulabo besifazane bethu bayakwazi ukuhamba athi ngifuna ukukubamba ngento ethize agcine kujolela umuntu ngobe ethembe lento akufake yona iyona ke le egcina ukuthi mase sekufike egcineni ugcina usuthatha isinqumo sokuthi angiyibulale noma ngiqale ngibulale yena ngibulale izingane bese ngiyibulala because manje awubusakwazi ukubekezela kanti ilento engaphakathi so mase kiwe esilungwini ibukeke ngalendlela yo depression nani nani kanti lento isuka kulento yesintu sokubalekile ukuthi abantu babe nakho kuyivikela njengabadoda because njoba singasabantu abamnyama sikhona indlela zokuthi sivikele singabi lula because kunabantu abasebenza kude emsakazi abanye ababa truck abadrivayo asala unkosikazi ezinto izinto ezithize so sike sibaqhuquzela ukuthi akube nendlela aziyo ukuthi noma ngabe ngiphumile kodwa akekho ozodlalela esibayeni sami
0: nomndaye iyavela inkhonjo ngeminwe njengabantu enenza izinto zesinto leyo ukuthi niyigate nina noma yini njengabantu enibe enikwazi ukuzenza lezi zinto abantu ma client lawa eza kini uma ngabe sezofuna amadliso aholela ekutheni ligcinini lo indoda igcini ngasakwazi ukucabangana kahle bese gcina ke sibulana
2: emshini qinise lelo oqala nje engihamba amagameni amfowethu la ukuthi thina madoda asame phela ukuzivikela ngezinto ezithize ukuthi lo madliso lo mse fika afike ngenawo amandla ngoba iqinise liphelele akhona amadliso omshini siyawahla futhi njalo nje and okunye ke emshini okunye ke khona imithi emimbi emshini angikhulumi ngayo enkundleni sokuxhumana kuba mimbi ethi uzikhunge
0: ya
2: uzikhunge imithi lo mshini mohlanise kabe umuntu ongcolile ngoba imithi engcolile uyasikhunga mshengo so kuningi mshengo
0: imake lo muthi uzikhunge usebenza kahle kahle inhloso yawo yini
2: zikhunge mshengo usibulale
0: ya
2: uzikhunga uzilengisa ukusibulala so nako lokho mshengo kunako ukuba neqhaza kakhulu kodwa lokho kuziwa mathakathike mshengo lo umthakathike mshengo ubukwazi ukuthi umuntu onomona nje umthakathike sokumuntu onomona kodwa isize kulo embuzweni wakho yebo mshengo singabe lapho mthi umuntu eyazi ubaba kabhatata njena ave ngihlupa ngifuna ngithande kahle kahle kufuna uqala umluleke ukuthi ngizokunike kodwa enze isiqiniseke ukuthi nawe uyamgadla nje uyamthanda kodwa ngoba abantu abaningi mshengo bagadla nje kanti bafuna ukutshakadula kahle bona
0: manje bese iphenduke siyoyoyo kodwa ngithi isiyenzeka kanjani ukuthi lokugadla noma lokudlisa kugcine sekuholele kuthenini umuntu athathe inqumo sokuthi azibulale noma aphinde abulale kwayena lo okuyena omdlisile
2: la inkinga
0: egameni lokuthanda
2: la inkinga mshengo lento ungigadlile mshengo sengiyakuthanda ke manje bese ngiyathola ukuthi uyatshakatula eceleni wena yabo ngoba phela mshengo uma ngabe umuntu nje nobudlelwano okuseceleni ekugcineni uzobanjwa noma wesifazane uyaganga ekugcineni uzobanjwa umunye mshengo uyabuza indaba esigxile kakhulu kubantu besifazane ngoba abesifazane mshengo ibona abakhimizi abakhiwa indoda umuzi mshengo uthi indoda isegoli laphana umuntu wesifazane oqinisa umuzi ufakazi balo kumshengo indoda uma isele yodwa ekhaya hayi umama engaseke uyabona kuyabanda nje kodwa umama uyakwazi ukusala yedwa ekhaya indoda ingeke ishona kodwa umuzi ufuda imali so kubalekile ukuthi akuqina abesifazane kunamadoda yes
0: ake ngibuye ngifake babandengezi babandengezi ngifisa ukuthi ngize ngakuwena ngikufake nawe ngoba wena weluleka kakhulu laba abasuke besemshadweni nabasuke benenkinga enye ile clip esidlalile ingesikhathi ukukhuluma nomunye owazama ukumsiza lento yokugcina umuntu esethatha isinqumo sokuthi athi uzozibulala kukangaki ubhekana nazo lezi zinto ngiyazi ukuthi kwesinskathi uzokungenelele uzame ukukhuza lapha ukuthi lento ingaqhubeki
3: ngibingelele umsakazi engokutholile enhlangane nako amadoda amaningi ayasaba ukuqalela phansi ayitshela ukuthi ngoba abantu bazongihleka ngiyoba yini ngaphandle kanti impilo yomuntu ayincikanga kumuntu sakazi impilo yakho amadoda amaningi sekwalahlekelwe ukuzethemba impilo yabo bayincikise kumuntu wesifazane ukuthi ngeke ngisaphila ngaphandle kumuntu wesifazane lo engihlala naye nobushimane sakazi nobushimane buyayidlala indima kuyigigaba nje ngike ngahlangana nazo iy'nkinga ngike ngahlangana nazo uthole ukuthi iy'nsizwa kakhulu kakhulu zibulawa ubushimane ukuthi insizwa izicabange ukubulala umakoti wayo ngoba kwenzeka okuthize bese iyibulala yona ngoba naye usathane makafika ufika athi nayo i-solution mbulale ma uqeda ukumbulala bese athi ibulale wena uzoba yini ejele bese uyibulala wena bafowethu engukucelayo akube kubuye ukuthi size thembe ungasabi ukuqalela phansi impilo impilo kukhona abantu abahlukana sebaneminyaka eminingi kodwa baqale phansi impilo iphinde iqhubeke bese kuba ile insizwa lezi ukuthi mase iganiwe bese zidube emakhaya bomakoti benza njalo emsakazi bavele bathi ungasabanaki kimi naka mina lithi iBhayibheli ncika kumkakho the more uncika kumkakho lithi iBhayibheli asithandeni amakhosikazi ethu not ukuthi bese ngiduba abakithi ngoba mhla angigila lo makoti into engiba nayo ekhaya bazothini njengoba sengibuya bazothi sakutshela bese ngicabanga ukuyibulala
0: ngikuzwa kahle ngifuna ukukufaka Mthiya kulolu daba lolu qedwa ukuvezwa ubabundengezi
4: wethu uqinisile ubabundengezi ngoba angithi phela ukuthi umuntu abe ne-stress i-stress sibangwa yinkinga ethize bese ke uthola ukuthi kufuneka i-solution ngenxa yokuthi amadoda sifana nenkinga nje yokukhuluma nama professionals masine nenkinga bese ke efuna isolution esheshayo kwesinsikhathi ngenxa mhlambe yokuthukuthela okungalawuleki bese egcina ke mhlambe esenza ke isenzo sokuthi abulale umndeni wakhe bese ezibulala naye kodwa ke konke lokho bomshengu akuvamisile ukuthi kwenzeke ngaphandle kwale lesithi ama warning signs kusuke kukhona into esingabona ngayo ukuthi kugcina kufikile lapha ake ngibekise nje kumuntu mhlambe ongagcina ezibulala yena izintathu igaba umntadlula kuzo uza finyelele kuzibulaleni sigaba sokuqala lesi sibiza ngokuthi ama suicidal thoughts imicabango nje yokuzibulala ukuthi ube nomcabango uma ngabe njalo ngenyanga wena uba uyaba nomcabango wokuzibulala njalo ngezi uyaba nomcabango wokuzibulala uphawu lolo lokuthi kuzogcina kwenzekile number 2 kube lento esibiza ngeattempted suicide ukuzama ke ukuzibulala uma ukuzama ukuzibulala kwangenzeka kusangenzeka ukuthi uphinde futhi uzame ngoba ukuzama phela kusho khona ukuthi ukuvumelelile ngabe ushonile so ke njengoba uzamile kwangenzeka kusho ukuthi khona into ekuzimbile manje ke lokho kuphawu makuwazama nje kwangenzeka mhlawumbe waphazamiseka ndlela thize kusho ukuthi futhi uma kuthola usizo ngoba kusho ukuthi ngempela lento lemicabango kade na isiyaqala ke manje iya manifest isiyaqala iyaziveza vele isigaba sesithathu leso sokuthi umuntu avele azibulale omunye ke kuyenzeka equwento ukuthela mhlambe noma equ ubhlungu benhliziyo kube ukuthi akakaze before acabanga ukuzibulala kodwa ngenxa into eyenzeka manje usethatha isinqumo esisheshayo sokuthi azibulale ngoba ebona ngathi isona sokuthi sixazulule sikhona njengamanje kanti bengasithola isixazululo kube kuthiwa ukukhulumile mhlambe nomuntu olaphayo noma nomuntu oprofessional bezokwazi ukusizakala.
0: Thi kuyazwakala Dlamini ngifisa ukukufaka la into evezwa umthiya la enye yazo ithinta indaba yemali ezinye zenkinga ezivamise ukuthi zenzeke ilento ukuthi mhlambe kade zama isikhathe side umuntu ukuhlanganisa into zakhe bese singahlangani ilabo abantu ke abagcina sebeza behamba baze baye emazweni angaphandle bolanda izinto zokwenza imali ezisheshayo balandi yonke imkhuba le nazo zonke izinto ezizogcina sezizoba impilo kuyena ngoba ephuthuma ukuthi makalungise lesimo sakhe abhekene naso semali kungakanani lezi nkinga ezidalwa imali ukuthi maye sehambe wazwagudla washona la ishona khona iyolanda lento ethizomsiza bese igcina futhi nayo ingasamsize igcine futhi lento isiba yisitha futhi kuye nasemndenini wakhe
1: sakaze iqiniswa likhulu leyo iyona izinto esisebenza kakhulu ngoba omunye ipressure mhlawumbe ikhona ekhaya yokuthi akanawo amandla abisebona indlela esheshayo ahlangana nezinsizwa zithi asiye endaweni ethizu lande either isigubhu noma into ethizo ozophila ngayo lento inemgomo yakho nomunye igcina imhlula igcine lento isithi akayibulale khumbula phela lezi zinto okhuluma nazo zenza izinto ezinobulwane kakhulu umsakazi that's why size sithi ngishe emadliswe namanye afakwe lezi zinto ezamadodo kwazi ukuyikhulumisa ukuze sikugade phela uthithize wenze yonke lento so lezi zinto enjalo siyahlangabezana nazo emsakazi okudinge ukuthi manje lento mayikhishwa ithwetshulwe ukuziphume kumuntu kodwa ke imvamisa umuntu olanda lezi zinto ugcine efile bese dala inkinga futhi ekhaya so kubalekile ukuthi noma ngabe sinayo ipressure yemali kahle kahle uma ungase emqondweni wakho uthi uyitshena ukuthi ayikho imali esheshayo yonke imali iyasetshenzwa siyokwazi ukuphila njengamadoda sikwazi ukuya phambili nempilo
0: Nomdayi ngifuna ukukufaka nawe la ngoba angithi ezinye zezinto kulezi inkinga noma kukhulunywa ngamadoda ayibulalayo kodwa futhi kugcina sekuwehlela nakuyingane encane kuyabonakala kwezinye indawo khona ikhawula esake sathola khona imibiko uthothi ingane encane vele yaphuma esikoleni nje yahenga futhi uthothi motho kuyabuza ukuthi bekwenze njani wonke umuntu athuke kodwa futhi ngiqaphelayo kule mibiko yilezi zabafana futhi kwenzekani umkhokha lo osukusungene yini le
2: emshengo izinto esenzayo sibe singacabanga ukuthi zithinta ingane uthi ayithini ingane uma wayo uhlala eshawa njalo uthi ayithini ingane ubaba wayo uhlala etshena uthi akayilutho amadoda leminyanga yasebenza wena babakabhatata awukwazi ngisho ukufesa nje lokho uthi ayithini ingane umfana ngoba ingane umfana njalo izohlezi izwelana nobaba wayo njalo and uthole ingane ayinayo iplatform shengo noma inkundla la izozwakalisa khona unganitheleki noma ukuphoxeka kwayo yabo izoxaxona kwa ngexoxe nezingane ngoba izoyihleka yabo so ngisasho njalo umshengo umshengo amadoda kufuna azi ukuthi kuyaqaleka phansi kuyaqaleka phansi bazothina abantu ayisebenzi lonto kuyaqaleka phansi umuntu uma ngabe ubona ukuthi uyaphuma esandleni and umshengo weyisa umuntu wesifazane osewazi eyindoda ngaphandle kwakho ziba khona nje impawu umshengo uyazibona bese uyaziziba ngenxa yothando yabo enye into umshengo ngesikhathi inkinga unayo iyanqwabelana uxoxweni iyanqwabelana inkinga lo dodo onqwabelana nayo mhla lidilika lidilika kabi ngoba lidilika ngesidumbu
0: ngibuyele kuwe Mthiya le evezwa ikakhulukazi uNomdayi Ngiyazi ukuthi iyakhulukazi kulezi zomathandana iba khona lento yethi umuntu elayitshela ukuthi hayi kusazolunga kwesinye isikhathi ezinye zezinto angenze nje umzekelo lapha mthiya yokuthi uthi uyindoda kwinsebenzo yakho ukuthokozele ukuthi umama wakho usethola ingane ube yingxenye yo yempilo yaleyo ngane ukhona ifika ngelanga lobuyifikile ube khona uyayinikeza uthando niqale leyo bond nobabili nengane impilo nje ibe khona ishintshe izinto ufake konke ama asebenza usebenzele ukuthi laba bantu umama kanye nengane ababe kahle khambona kwesikhathi usuyathola ukuthi leyo ngane leyo akuyone yakho enye into ekhona mthiya kuleyo nsebenzo yakho ngenxa yenjabulo ufuna uthokozele ukuthi ulethelwe ingane bese uthengela lo wakwakho imoto yokumbonga mawusuthola ukuthi le moto le omthengele yona useyithathe yena lo wesifazane wayinikeza isoka lakhe lona leli soka lakhe okuyi lengane wena othe yakho eyakhe ngizama ukuvezela nje izinto ezibhekana nendoda ngaleso sikhathi uma isibuthola ubufakazi nobufakazi obutholakalayo lapha mthiya hayi ngoba ibihlosile la emsebenzini kuvele kwathiwa ukuze izinto zakho zilunge ezithintana no-medical aid nazo zonke izinto ezasemsebenzini besocela usilethele ingane mhlambe siyokwenza i-DNA njalo njalo uyabona bese kuyivela ke lapha i-DNA siveza ubuqiniso bokuthi akayena ubaba ke lo
4: Yeah.
0: Umusubuyela kulo muntu uyombuza. Avele aphendule ngento obonayo umthi ukuthi ifana lokungishaya ngempama.
4: Hey, bamse ngiyabona uthinta indaba ejulile. Ngiyathanda ukuthi ulokhu veza nje iinkinga ezahlukahlukene. Empeleni lezi iinkinga oyivezayo nje ezamadoda, iinkinga ejwayelekile ngempela esivamisile ukuthi sizibone. Ngizobuyela kancane emazwini kababa ngicabanga ukuthi babungengezi ekhuluma nalensizwa akade ekhuluma nayo kwi-recording ukuthi okokuqala kufanele njengendoda ke ngibhekise kumadoda njengendoda kufanele uzethembe mawindoda okokuqala lokho uzethembe okwesibili uzithande uma ngabe isimo okusona singahambisani nawe uthola indlela ukuthi uphume kusona ngaphandle kokuthi kube khona into embi oyenzayo kuloyo muntu noma oyenza kuwena okwesithathu bomshengo bese kubakhona lento esibiza nge-emotional intelligence emotional intelligence lesikhuluma khona ukuthi uyakwazi ukulawula imizwa yakho imizwa yentukuthelo kakhulukazi uyakwazi ukuyilawula ufanele iskill lesikhono lelo okufanele ukuthi ulikhulise mawumuntu khulisa ikhono lokwazi ukuzilawula lokulawula imizwa yakho umuzwa wentukuthelo uyakwazi ukulawula umuzwa mhlambe wokugadla kumuntu ukumshaya uyakwazi ukulawula ngoba akusho ukuthi into oyizwa ngaphakathi yenze so ke lokho kuzosiza ekuthinini ngoba uma ngabe ungakwazi ukulawula imizwa yakho lokho kuzokwenza ukuthi nengqondo yakho bese ugcina wenza lento oyicabanga ukuyenza kanti into kuyenzeka phela uyicabange kodwa ungayenzi kungenzeka ngenxa yokuthukuthela kakhulu uzwe ukuthi engathi ungamshaya umuntu ngempamba kodwa ukwazi ukuzibamba ungakwenzi lokho manje ke uma ngabe ungasikhulisanga leso skill leso se-emotional intelligence kuyaba inkinga ngoba njalo uma ngabe kwenzeka into umuntu wenu uyamshaya uma uzwe ukuthi mshaye uyambulala uma uzwe ukuthi mbulale kodwa uma ngabe usikhulisile le skill sakho uyakwazi ukuthi yazi le simo lesi akusona isimo engisithandayo nengithanda ukuphila ngaphansi kwaso angiphume ekusona lo wesifazane wenze kanje angifisi nokubona empilweni yami ngiyahamba ngiyo divorce angithi ngiveza izinto la ezingenza ukuthi ungagcinisa umlimaza umuntu noma uzilimaza wena so ke uma ngabe ukwazi ukulawula imizwa yakho kuzokufikisa ekutheni ugcine ukwazi ukuthi wehlise into ukuthelo bese ukwazi ukucabanga kahle kodwa uma ungenayo emotional intelligence kusho ukuthi awukwazi ukulawula imizwa yakho lokho kwenza ukuthi ke ngesikhathi uzwa ukuthi uthukuthele usuyagadla njalo awukasitholi isikhathi sokucabanga angathi ngelesikhathi ke wehlisa umoya usukwazi ukucabanga kahle ila uzokwazi khona ukubona ukuthi hey hey mangikahle kulo muntu ngizoboshwa kodwa futhi ayi mangizibulala ayi asikuthi ngisukuthi ngizibulala impilo yami ngisayithanda nami ngiyazithanda asikuthi ngisukuzibulala so ke sibalikile leso skill bamshengu se emotional intelligence ukwazi ukulawula imizwa yakho
0: ngizobuya kwenda mthiya ngoba angazi ukuthi lesi sikole esiqeqesha lolo hlobo sikiphi futhi sitholakala kuphi leso sikole ngoba uma usubhekene nayo la isilapha phambi kwakho lawo maskill lawo angazi uzobo isitifiketi salapho zobe sithole kuphi kodwa ke sidlulise laba emthiya masibuya siqhubeke nohlelo
5: ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu 24 ungakhava abomndeni abangu 13 kwiplani eyodwa izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe ngeclientele awuthengi iplan kuphela uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo uzothola u200 wamarandi e-airtime amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwaclientele lomngcwabo izindleko zetransport igrosa netshele sikhumbuzo balisa namuhla kulula awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa amaphepha SMSa ukhozi ku 4419 ku 4419 iClientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelicense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile
6: Ingabe ulimale ngozini yemoto ushayiwe ulunywe inja noma ukunganakwa udokotela kungabe udublekile noma uboshwe ngendlela engekho emthethweni xhumana nomphela yena associates okuyona company yezomthetho ehamba phambili batholakala ekhona Atterbury N25 Street Menlo Park Pretoria ukhokha kuphela masuwini icala ungabafonela ku 0124529260 noma uthumela umyalezo othi lo negama lakho ku 48390 umphela yena associates setting the law in motion kunemigomo nemibandela
7: Abesibuyele muva kancane sikukhumbuze zakudala ngamakhosi ngesonto leli lomhla ka 26 July amasango yavulwa ekuseni eRoyal Bafokeng Sports Palace ngomdlalo wezinkakha zeNgqamu ozobe uvulela i 2026 Chota Cup
8: Jabu Mathlangu yone ngayitheka kapule phale motlapheni seKaizer Chiefs
7: bukela bukhoma iKaizer Chiefs Legends ibhekene neJozi Masters ngo 11:30 ekuseni bukhoma kuSABC 2 nakuSABC Plus Ngikusenge ngesikhathi uzosibonela ukuthi lezinkakha bezilidapheta kanjani ngesikhathi saso. Sobe sibheke kumdlalo omkhulu we 2026 Chota Cup Dambama. Tholelela ithikiti ecompute ticket R100 kuphela. SABC Sport iwona umsakazeli osemthethweni we 2026 Chota Cup.
9: Ubusuku ubuhle noNkosinathi Mshengo.

Bueno, llega el ah, wey, vamos a sacar eso y ya no más. Saca si cosa, fermo, cama no share, tabulubu, so share, nam game season. Un fucking down, cosa que shalan, que hora le está, con el amsagas, no cuco, FM. Mi tegue, na. Zuchela que manzi. Gama resolution. Yina ma resolution, ifiso, namake, ifunga zenza, kalengo nyaga, uti kaglo nyaga. Ngizokwenza kanje, kulonyaka ngizokwehlisa umkhaba, kulonyaka ngizokwenza kangcono makuza kweza imali, kanjalo kanjalo kanjalo. Isuka kuphi lento? Yaqala kuphi? Iqala kanjani? Uthini umsuka wayo? Tangita ngeke ngikubhekele, ngikucwane ngele, ngikutholele, ngikubuyisele. Ngani ngobani? Siphakathi nonyaka njengamanje. Singena kusihloko sethu namhlanje, la ngifisa khona ukubheka ukuthi njengoba nje wawenzile iqaleni ngonyaka. Isiphi sifundo wena noma isifungo noma ke isifiso wasenza eqaleni kunyaka sahamba kahle yini kusona noma siphume lapho sigiyeke ngabe yahlangana ni six pack before December noma siphume kwe ilapha indaba lo sona sihlakwa ngathi namhlanje sikhuluma ngazo kodwa ngaphambi kwalapha thini ngikwazise nje masingene kwingosi la sithi khona ke uthi bewazi. Sikhuluma ke ngazo ke ifungo noma ke ifiso ke zenza eqaleni kunyaka. Kuthiwa ke lolu ke usiko noma ke yinto eyaqala kwenzeka eminyakeni engaphezu ke kwinkulungwane ezine, 4,000 years ezazenziwa ke laphana ke eBabyloni yakudala. Kuthiwa ke isikhathi esiningi yaqala nje ukuthi le nto kuba abantu abenza ke ifungo noma iyithembiso noma ke lento abathi bafisa ukuyenza kakhulukazi kodwa kokuba yithembiso noma ifungo ukuthi kulo nyaka ngifuna ukukhokha intala yami kahle ngikhokhe ngesikhathi beyenza kwini na kuyithixo noma ke kulabo ke ababephethe ngalezo yikhathi kodwa sikakhulukazi kuyithixo zabo ngalezo yikhathi babenza ke lezo yithembiso ukuthi ke bazokhokha ikweletu babuyise into eyibolekiwe sayaqala kanjalo ke lento ukuthi awu yazi njalo maqala unyaka abantu baba neyifiso benza ke izifungo bathi bazozenza yaqala kanjalo ke lonto eminyakeni ngaphezulu kwe 4000 eyedlule namanje nje kubisenziwa kuthiwa ke mhlaba wonke jikelele abantu abangama percent angu 40 abawenzayo mhlaba wonke jikelele so mangabe kuthiwa ke abantu umhlaba wonke nje balaphana ke kuma billion ama billion 40% walabo bantu bayakholelwa kulento ukuthi njalo makuqala unyaka ake sibe ke nezifungo noma ke sibe nezinto esifisayo ukuzenza futhi ke bathi ke kuyahlukahluka abanye ke kuba izinto ezinkulu abanye kuba izinto ezincane njengokuthi nje ngishintshe ke indlela engidla ngayo ukuze ke ngibe ngcono mina noma ke ngithi kwehlisa ke umkhaba noma ngibe nomzimba ongcunyana okanye impilo yami iyangiphoqa ukuthi vele angenze kangcono ukuze ngiyabona ukuthi hayi ubukhulu bami bonginike inkingi yabo kanti ke so science futhi bathi ke kunalento eyenzayo lento lapha emqondweni wethu njalo makuqala unyaka kuba ne effect khona bayibiza ngani nge fresh start effect bathi ke lento le ikunikeza ugqozi nofuqu fuqu lokuthi hayi khona man njengoba nje uqala unyaka nawe uqale kahle ube naleya nto emqondweni yabo ube naleya boost lesidingami bathi njalo makuqala unyaka kuba nalesi kuba nalo umuzwa ukuthi hayi khona kunesiqalo esisha yabo kunesiqalo nje esisha ngakho ke nami ngiqale kakusha yonke into kuba njalo so ingakho ke uma ngabe kuwukuthi ke bathi konye kubalekile asinyenzi kube into einkulu ngakho kubalekile ukuthi uma ngabe uthe nje ufisa wena ukuthi uphile impilo engcono ufisa uphila impilo ehealthy zama phela ungabe uthi ayi ngifuna kuba healthy kulonyaka kanjani cacisa ukuthi ukuba healthy kwami kuzoba ukuthi mhlambe ngenze isiqiniseko sokuthi njalo ngealipheli isonto ngingawokhile ngingahamba nje ngange nje ngawokha nje ngazihambela nje kwaphela imizuzu engamashumi amathathu 30 minutes mhlambe kathathu ngeso yabo into encane kanjalo ungavela uthi hayi yabo ngijima uma uthi akudiet udietani inoshintshayo mhlambe ngehlisa ushukela mhlambe ngehlisa istashi yabo uzama ukuthi into uyibeke icace ingabi li
bathi nje icabanga ke izinto yebo ngicabanga inkulu kodwa ke wena kube bese ke wenza ama resolution akho noma lezi zinto ozozenza kube izinto ezincane oh njoba kuthi ngifuna ukwehlisa umkhaba ngizokwenza njoba kade ngisho nje futhi ke enze siqiniseke sokuthi ke lawo ma goals lawo noma lezi zifiso zakho uyayishare mhlawumbe nabangani obathembile noma ke umndeni wakho makuthi na uthembile ukuze bakwazi ukuthi bakuxhase basho njalo lapha yana bathi ke enye into eniyaye enye into eyinkolelo zengama resolution kuba ukuthi njalo fanele silinde ukuthi siwenze eqaleni kunyaka cha cha ungawenza ngoJuly ungawenza ngoJune ungawenza ngoMay ungawenza ngoDecember ungawenza nanoma inini kuya ngokuthi yini ofisayo ukuyenza ngaleso sikhathi okugcina ngci thiwa ke uma ngabe ukuthi ubuyenzile into wayibhala phansi wathi mina kuzothi makushaya uDecember ngizobe sengine six pack kanti lutho wanemkhaba pack wena thiwa ungayibuki njengokuhluleka lonto kodwa ke ibuke bese uyifunda ubone ukuthi yini ngingayenza kangcono kunyake unyake nozayo ukuze ngibe ngithole lento engi So ke ungaqala namhlanje uyibhalele nje ama resolution akho. Kodwa ke la ngifuna khona la ngifisa sikhulume ngakho mlaleli. Wa kwathi mawuqala unyawo wabhala ama resolution. Hamba kanjani? Solid progress report. Kade hamba kahle noma siphume kwena. Sikeke phansi gede indaba ama resolution yini ngona vele lokho. Yini lokho? Visitor Panagaku 079 Nembulus was on Senegon Kafas 079 163 9874 Office Mshailu 086000 2437 Kamanako Andile Uzbizang Afro Traction Stage Utingim Tolile

0: uthi ngimtholile hlambda nawe wenye into oyifisa kulo nyaka uthi na uphele nje so umtholile umuntu wakho kodwa ngabe kuhamba kanjani ngabe kuyahlangana yini no nansi indaba la ikhona sakubuza umlalelo Khoza FM ukuthi njengoba sesila phakathi nonyaka uma ubheka emuva uJanuwari kunezinto othe wena ufisa ukuzenza hamba kanjani yahlangana noma siphume kwena
1: hayi msisi beniseluhle nje uhlelo futhi usahamba kahle eyi
0: hawu
1: kodwa-ke uma sekuzwa ngakuleyo ndaba imali ezolo umshimzi lawo ayi eyi animini kancane bafuthi mina nje eyi uphume kimi
0: hawu hawu hawu hayi sizwa kahle futhi hawu
2: Halala,
0: siyakubongela sisi wami. Enye izinto le ngithema ngicwaninge yavela la ukuthi ayikhona. Akuthi uma uyihlelelile uyibekelile isikhathi noma uyibekelile into othi cha uyafisa ukuyenza. Uthi uma usiyenzile uthathe isikhathi, uyibonge, ujabulele, uyihalalise wena uqobo, uyibonge ntombu. Ehhe, nawe wenze njalo.
1: Hayi mpoka msizi uyaphila mpoka ntaba
0: hayi shaphet
1: hayi bandla ukhuluma nomfenandiza kadukuza umkhulumeli wabantu hey abuhlali phela ngaphandle kwama resolution ukuthi ngoba ke life ihamba ngendlela mpoka msizi
0: okay
1: so nje hey uyawenza bese ujika kuma ngendlela nesimo semali nangesimo sempilo umkhulumeli wabantu kwadukuza
0: ba manje manje mkhulu bele kuhamba kanjani ngezwe ukuthi sibe semali kodwa hamba kanjani so cause it's all one yaphila mfowethu
3: yaphila ngane yakho wena
0: hayi mcaba xa kweqabule vinika mina
3: udokotela bese zethu la kuya makwatha wami
0: nazonga mfowethu wenzile ama resolution mfowethu
3: ngiyenzile msizo mfowethu ngiyenzile manje ngesimo sami ukuthi la mhlaba ngiyenzile izinto mfowethu awunakho sokuvela kumkhuhlane
0: Ayo, lungile but nyakuzo. Manje uzothi njani uzosoqala phansi unyakozayo.
3: Hello mfethu.
0: Nguzwa kahle mfethu.
3: Yeah, mfethu uthi bakune imagic le inqamuka nje. Kodwa nyazi ukuthi konke kuzophela unyakozayo ngoba kulo guys.
0: Ya, ngoba sabanga kakhulu yazi.
3: Uphila msizi la kuza amakhathana. Shapo.
0: Shampo it. Right. Hamba kahle ama plan akho nyaka. Noma yey, usiyeke msizi. Yini manje? So cause it's all one.
1: Yes, sawubona bhuti kunjani?
0: Ah, nimqaba vinika mfowethu.
1: Hayi ngiyakuzwa ukhuluma kamnandi la. Hawu ukhuluma nomjudging la e Northwest.
0: Hawu uyaphila umjudge mfowethu.
1: Hayi ngiyaphilela bhuti. Hayi mina ngaqokolela kule aminyaka sengiyadla kuphela ngiyaqoboza manje hayi ngiyaqoboza manje ngidle ndale ukuthi nje ngisazobe ngithi ngiyaqokolela hayi khona sengiyadla
0: hawu awusana ma resolution wononyaka nje
1: hayi
0: so vele yabuka
1: nje onyaka nonyaka nje okungenayo kuyangena kudliwe
0: oh ayisuka madodi twakusebenza kusakhanya
1: ngidla impela manje sengahlala phansi nje ngiyadla ngithi cha funeka ngidle enzela ukuthi ma sengingasekho ngingathi o ngahamba ngashiya ngingadlanga
0: manje wenze njani-ke bethu usheshe udleke nje obusudla nje nathi phela sikhanyisele mfowethu hawu
1: hhayi ngasebenza sengathatha umhlala phansi
0: Oh, hayi ngizwa kahle
1: hayi ngasebenza nje ngalungisa yonke into ngenela ngathi hayi kwenele manje sekuyisikhathi sokuthi ngidle sengihleli nabazukulu ngidla nabo
0: hayi ngizwa kahle mkhulu futhi sifundo nje la sebenza kusakhanya
1: hawu futhi ney'ngane zami nje azisekho nje esesikoleni zonke seziyayisebenza
0: hayi danke usebonga mfowethu
1: ngiyabonga
0: right sibothi ubani omunye okhona la so cause insawubona
2: kunjani
0: ngiyaphila mfuthu kuhamba kahle
2: hayi kuhamba kahle futhi kuhamba kahle kuqonde kwaze kwatshela
0: ya bekusahamba kahle until ngikubuze ngama-resolution futhi noma kusahamba kahle
2: hayi lokhu engangiyibekele khona kulo nyaka lokuthi ngizokwenza cishe mhlawumbe sekusele nje okukodwa ngoba ngangiyibekele nje la emotweni ukuthi funa ngenze izinto eziwu-4 funa ngithenge injini injini sengayithenga injini etsha ngawuthenga u-gearbox ngawuthenga udifu into eswele manje ukuthi ngikhave amasithi ya izinto zami bese qonda kahlela ngale ndlela engifisa ngayo
0: oh hayi kuyahlangana futhi siyakubongela mfowethu
2: ah kuyahlangana kufani mfowethu kuyahlangana ushumulo kwaxaba ukukhe emahlabathini
0: ya kube sisabonga kakhulu yezo
2: so
0: sha mfowethu sibone ukuthi uba nomunye khona la kuwhatsapp ayahlangana yini nomaresolution noma cha
4: Hey,
0: Mrs. Hey,
4: Sikhona, mfethu, sikhona.
0: Yeah.
4: Ebengiyibekele khona. Ngoba njalo ngonyaka kibe khona into engiyibekela yona ukuthi ngizokwenza sengikwenzileke.
0: Yeah.
4: Engangiyibekele khona sengikwenzileke manje. Izinto zasekhaya kodwa sengikwenzile. Sengifuna ukubona ukuthi makusuka manje kuya December. Ngoba nginama plan okwenza okunye ngifuna ukubona ukuthi kola kuzokwenzeka yini kodwa ngiyethemba ngoba into mangisuke sengihlose ukuthi ngizoyenza ngiyayenza sengiyokutshela ke ngale kuka December ukuthi ke lokho engangithe ngizokwenza kusuka manje kwenzekile noma kwenzakalanga ngiyamonga wemsizi uThembiso lenkadle mahlatsa mnyama angilele wemfethu ubuthongo abufika ngazi kwenzakalani
0: ngoba khona intaka yokhozi lala kanjani
4: ayikinkinga taku
0: taku uzolala kanjani vele ufuna ukulala khona intaka yokhozi msa kanjani hayi sengozwa ngabe kenzeka yini abantu besifazane babe ne resolution ukuthi naye kulonyaka uyagana mhlawumbe gegegegez gegeze contention correct
5: uyamacekeceke ngayinkhosi mina konke ngizinqumele kona hayi kusahamba kahle konke kusahamba ngoline ngisayibambe ngaka impela njaya ngakagudluka emgomweni yami ngiyamthemba nje ubaba uNkulunkulu ukuthi enekozi kube kuhlukana unyaka impela ngisayihamba ngalo umzila lo engihamba ngawo emacekeceke ngiyabonga unogwaja ozikhundla khundla lo uDudu Mamkhize ngwazo ndeka kulofu kanzi danko ntaka yokhozi
0: danko siyabonga siphuthume sibuyele ezingcingweni usokhozi nisawubona
6: yebo wena kunjani
0: hayi ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle
6: ngiyaphila wemsizi ukhuluma naye unkosi yephanashange odume ngelikachilisini la ihawu ikhelishi khona
0: inkosi yaphana
6: inkosi yephana
0: oh okay mfowethu yebo
6: ngisota nje 92.2 ey wemsizi cha ngeke ngize ngikhuluma manje uyabona impela agaka hlangana empilweni kona imali yabakhona but izinto azenzeki
0: yeah
6: ehe uyuthuke nje usiwenze ezinye izinto into kade uyiplanela uthola ukuthi awusakhona ukuyenza
0: oyini uyayidla futhi imali
6: ayi imali yadleke impela ivele izibeke uyabona imali uma ngabe isifikile uthi kungabusazi futhi ukuthi uzokwenza njalo ethe kade uyiplanile uthola ukuthi awusayenzike manje
0: hey kumnandi kuyibuka wemfethu libele ungcunzula nje nge 100 uthi
6: ulokho ngizokubona kancane kancane hey
0: uzuyiduduza uthi ayivele saningi awu uSanilandi nje
6: ah kodwa manje imali vele iphele manje
0: ayiphele
6: manje uthola ukuthi awusayibonanga into oyenzile
0: lungile mfethu hayi kulungile siyabonga kakhulu yes
6: Ngiyabonga kakhulu umsizi inkosi yephana ngisihawu ikhelichi thoni ngiyabonga.
0: Shapu wethu.
6: Ngiyabonga.
0: Hayi siphuthe besibamba umoya futhi sokhoza itsawubona.
7: Ngiyabonga mfethu.
0: Yaphila mfowethu.
7: Aza fani bonga nakithi.
0: Hayi impela ngisakahle. Yafani monga.
7: Ya.
0: Kubani lo mfethu?
7: Ukhuluma nondodo wangcamu lapha amambo lenjalo ethu emkhulu.
0: Nazoka mfowethu.
7: Hayi mina ngathi ebengikuplanile noma ngingakakwenzi kodwa imali yakho na seyiphelele
0: awusuka madoda
7: soke sekufanele ukuthi ngihlale phezwe kwakho ke ngoba angihlelile ukuthi yabona umakusha uJune, July. Ngoba ngiqeda kulolice kade kungakhanda umuzi sengiqedile. Ngafelwa izimbuzi kakhulu ngokuma ekhaya elikhulu. So bengithi nje yabo uma ngingathenga ngenza uzithupha. Iy'mbuzi aleyingakathintwa yimpoko. Funa umgedle ngomdala. Uzanda leyingakathintwa yimpoko. Bese ngiqala-ke ngiphemba imfuyo. Kuzinze kube yabo uma uyindoda egcekeni kufanele kukhala izinyane, kukhala ingane. Ubone khamba uncelise yonke into la egcekeni.
8: Tomo kwanya ngithi ngiyajima ngiyajima wey ayi ayisebenza ngayonke leyonto ayi phumana ayi ngqabile
0: hawu futhi ngqaba kanjani manje leta hawu kanjani manje
9: yey msisi khamba kanjani
0: ayishaphe
9: bathi amajola phansi eminambithi kusemedrendo kwamanje ngilabo all in order hayi umsisi cela uphume ke cela uphume ke mbhuda
0: ayilungile mlungu wami ngizwa kahle hayi sengiphumile futhi sengiphumile kuwena
10: mfo kantaka
0: eyi tata
10: sizi maphumule ubaba kanokusho lesibalo amajija ngisenkozela ebhulu amfowethu mina ama-resolutions ebengizibekele kona mfowethu ayihamba kahle kakhulu futhi kusezahamba kahle futhi kuyaqhubeka nokuhamba kahle futhi ngiyazithemba ngako konke
0: suka mako tako yasizinto zozithema madod ngi
11: ngibengalela zalo ntakokhoze hey imali hey imani shibilike zalo hey yeyo sathu tjo tjo tjo zalo hey akwenzeki lutho zalo hey akwenzeki lutho zalo